0: Tuana Station AM 531 PI Pacific Media Network Nimbula Binaka Nanto programa na Vivara Mbuka Vima Mani Tolu Kinibana Kaloko Sakali Vuna Vuna Binaka Sana Tini Kama Adawa Kena Dila Kama Ikina Aunita Kanina Rongo Makari Sese Tuka Ni Makana Karistala Na Vosa Nikalu Ene Kami Nisi Kanina Vuna Vuna Fangarei Hemilitani Tauranga Nimbula Binaka Roturua Taupo Ke Hawks Bay sa kali una bagu nakka no mani tini tini wani si unani kwa si ni ngulia dabi mai moto ni tomo sana en North Island Wellington Manuatu wata ki Taranaki ni sa kenda wakita litunga en si unani kwa South Island Christchurch Dunedin wata ki Ivan Kagil sa kali una bagu nakka no mani tini tini mai en si unani kwa au nui taka Vosa ni kalu en onda en si unani kwa en vaga buri vaka sama bien buli me bivinaka ki nonda mula ni lago wata ki
1: ni mami kalu ke mami vaga buri vinaka en bongi ni singa ninda io ke muni na ne mami ulu watu ke mami vaga pini mina kataka na mbula e soli wale e andra na mataka ni singa ni kua tau tau tu na uda waka turumbu tau tu na lo malangi ia ni toso tiko ngana singa ke mami reda ni sa ambasi ka tiko mai na rarama ni mata ni singa me adobo tiko mai ne kabi ni singa ninda ke mami vaga pini mina kabe ke muni mina wale lebu turanga na nraki vaga lo malangi Ko ni sa baka rauta ka nambongi ni kua Ni vosa maina ni mami kalou Mbala to kemuni ko ni sa baka buna nambula Nambula sa ka tali niti ko nandua na banua Sa ka niti ko na dhaka-dhaka Sa ka niti ko na koro Sa ka niti ko na ena buku Sa ka niti ko na ilabo Nambula sa tu nga ave kemuni Vosa ve ke mami na ni mami kalou Ena buli wala tambo e nambongi ni kua Mendo kai Mero kovi nga kina na edamuni Ke mami dhubo kamasu E ne damuni tisu na ne mami turanga Tisu na ne mami wakambula Amen Waka amen ni beikoya toka Samu Smile beikoya Lululu beikoya ka beikoya Rere ito toka bia uko iko Ngai toro sa muna mu indame ndame E nambongi ni singa ni ndai Tale nanganga ni sere Langa titiko nambongi ni kwa Dona ibuna ulebu tu na sere Sere lebu tau doko Erbola aratamata erlumuti Erbola sine tituna el tambu Emeni. Na ngauna tale nga ko waka sine tiki na lutambu kona bakila e sa senga wale nga ni sere kamba kamba me rongo rongo binaka ko bakila ni sa dhurumana e ngomu e dhurumana munomu masela mbala tanaba mbala tana yalo tambu nga ka ambita bira na ndau ni sere na yalo tambu tale nga e tiko vikenda na langata na sere sa wote vida na ndrau na embaki na bola ni sere ngo Balata ni bola tu ko rara e lumuti tu na non rambula. Toto batanga ni bola tambu. Kabi kenda ni bola tambu na karuani timodi. Kena wase tolu tiki ni tini gono. Sabaga buna na kalau ni bola tambu kede nga. Kembali na yalo tambu e baka buna tu. Every scriptures are inspired by God. Kembali na ni ndamai wili kata ni bola tambu senda wili kata bola ni sere na kani kalau. Ni nda tu wata tu kina lo tambu e dhurumi kenda na kena yalo dhurumi kenda na kena na kena bakasama e dhurumi kenda talanga na nonda bina kata menda mala unde bata kena sere bolai sinda langa sere tu nda ngai langa sere tu na lona nonda loma mbimbi kena rarawa e baka e nda sa kawa itaka nga na irongo rongo nda sini kawa itaka na nganga ni sere kabi kena ni bol tambu nonda inrono ko chisu Ai baka ruru mai nada. Stava tu nada? Tapo didi kina mi mali nanda. Atapo didi wabo kikina. Ni ochisu na na ibaka ruru mai nada. Hemeni. Kati ubika nani bol tambu. Enda sabaka dengu tu. E ruku ni tambana nga. Kati ubika nana sama ebu didi osa kabulgan dua. Kure sa atiko na nona. E tiko tiko na kalu lebu. Ar sabaka rumuti. Nona yalo yalo na kalu kaukaua. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembali kenda na kaya, au rawa, ni rawata. Tubi au na kaukoa, mbali na kalou sa tiko batake au. Sa lebu koko e tiko iloma, sa leilei koko e tiko iburabura. Dua na kana

0: onda rerebaka na kai da kabo tuburubura ei no mukalo e de de reda ke maina kai da tuburubura ka ko tisu ausa va ka malu malu muta ki buruburu oti ke mala ka ke de brita tu me buruburu na lamba na kudu na lasu na mateni ka mori matu vale ka ko tisu ausa va ka malu malu muta ki buruburu na nongu kau kaua e de de re maina kai brita ka me buruburu Ke male o sini bo, don donu mo baga ulu male, ni ko sitaba tu na nrende, na tabu tu na tao, na bilingi, na dhati, na bedhi. Mbale te daba, sa levu ko kwa etiko iloma. Emeni. Tikina irua, sa ikwaya nungu isa sambai, mai shil. Kake de virita ki mai, kuri nando wandro ni kau, kuri nandusi, kuri na vosa, kuri na pagalelewa. Sa sarando na kaya na tariyawu. When people gossip behind me, God show himself before them. Arida? Mau mau wale na kakase, mau wale na wadada, na indo na tamati tuba ta kina kalu. Kabi ke na, na, anda, Isaiah na kena wasa lima, sefulu ka lima. Sangan indo na yarange, dhaka mekemu, menado. Sangan indo na vosa, viva la vataki iko, mona dhakina. Nemeni? Songar vale wa iko. Thegu tu no mulotu. Hey. Songar ndusiana no mulotu. O sa thegu to manda. Sego iko thegu chiko. Sai koya na nonda isa sambai. Ai baga ruru maina da. Sandau to taki kenda mai. O koya menda ganga. Lago bata kina kalou maina dhedhere kina dhedhere sara. Maina wini kina ganga. Lago bata kina kalo e senga kina nruka, senga kina lago dhubo dhuba. Hallelujah. Kiko senga ni kila kila ni kuwa, ni anga waga lebu na ngarabi kalo. Waga wasibi, enambula sambera mai. Sayanga nga waga leila enambula ngo, iya sayanga sara waga lebu, enambula sambera mai. Na tikine tolu, kabi kina mula tambu. Rarawa, kurarawa lako. Seko lenga tu, Se tobi mate tiko nga buki mbada. Buki bubu, buki liliwa. Korarawa. Kolenga. Seko tobi mate tiko nga. Rai saraya ni vechisu. Ay baga ruruma inata. Emeni. Lemu na sere kenda langata tunga malta na irongo rongo. Kenda sini langata malta na kaya bolai. Beso utaka nikwa. Kembale. Ni orang ada indo na sere. Bili kata le bagan dua. Zuru tale mandan lo mani sere. Emeni. Tine ba, patu kona ken rongo. I chisu no ngi non ro, ai baga ruru mai nada. Ni tiko bole kati au, en nga una kede nga. Kani bol tambo ko e bole ka bi ko mani isulu ko tokala. Ha? Na isulu ko tokare tarane ngomu, na kote undara tungo, taratsu kone ngomu. Ye kane voltambu, na kalu ko ngarawa, e bole kata ke biko, mai na isulu ko tokara. Na isulu toka ngai tumba, ye na kalu e chiko sarangai loma. Taranu mu baka sama. Kembale ngau na kede me bisa una nonda lotu. Kako tumaikina na iulu tanga nambongi, Bible study, me Bible study tale nambongi ni kuwa. Lotu baka ya logo baka indina. Mata ni kornida na kena wase rua na tikina idiwa. Me baka na ibola sa bolai. Sa senga nindo na mata sa reida. Sa senga nindo na ndalinga sa rongoda. Sa senga ni durrao kina alo ni tamata. Na kalebu. E baka rauta katu na kalou. Ve iranga sa loma ni kwaya. No eyes have seen. No ears have heard. Never enter into the heart of man. What God prepare. Iko kila tuko ni kalore pagara utaka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tabangarungaru tiko. Ninda lotu tiko nda shagal tiko. Nda check taka tali nunda lotu. Ya nabune dhaka kina torimbata. Natara mbula. Metarongi na namumbula o lotu tiko sisiana. Bale na nrabu wa itiko vikenda. E pagara itaka tiko. Kenda senga ngani lotu binaka. Himeni. Kande bolo tambu. Koe au kou sakila na nongu nanuma membaletiko. Na nongu nanuma mo. Nongu nanuma mo. Nongu nanuma mo. Na lavana vinaka. Mbula. Na wale udia kama ina mbula. Wadengu. Marau. Preki. Na kake dea ichiko nga abu ichisu. Tu sangai vidi tauni. Tu sangai lago lei kantabako. E sulia na bagademu. Soe kana marihuana. Me tumbu tau. Soe rangu numbia. Me rari baka mange. Se rabakana layone. Ira tsini nga kina buaka. E lebu tali na kanta baka sakara. Se anga na kake de tu nga bichisu. Kembale menda viso utaka. Na ivala vala ni nonda lotu. Urangone niko oti mai ngele mumu endonu na Korea. Ngele mumu primary school au sasore tu mule vosa vira rangone buli. Haleluya. Au mara utaka ni vosa vira rangone buli. Vano mundi tau dhoko tu rangone buli. Tarangonga si buli. Labi linga manda kwa sare di tal tala nandona manua. Wala kani ure kede rangone buli ara. Labi linga tau dhoko. Himeni. Dua na ngauna. O vitsera kaseta tunga no gumbula kaseta tunga na mata na so na new methodist. Ke tu sake do mos mos tunga mai nandi. Mai bo ema, mai maloai na ni tu vale. Se ke te kabuki na so so kolotu. Lago tunga na mos. Lago mai gorna misan. Sa tos tunga na so so kolotu. Ta ke tos ta kinga na kena kaseti. Ke tu sake ndambe tiku sake tunga tunga ni tuna. Na ndua na ngauna o vitsera bu no era rai kina mango era na rai da na new methodist. Se anga sara nindu eba kasa mataka, ni nandu na television station. Se anga sara nindu eba kasa mataka, ni nambiu na billboard. Au kita dala ni ulangu melambasa, ori nandu na billboard. God of our nation. Himeni. Kembali ni kongkara vikalau, eti kona kene isau. Koe sa toroba na kalau, mebagambauta ni isa. Bula kokoya, damatale. Ni isa andau saumira. Kodei. Kure sa baka sakarai kwa. Erao ni kolotu tiko yuko sini baka sakarai kwa. Yuko lotu ngamba leta lotu meko ta. Yuko lotu ngamba leta ningiri na kela lali. Waka chukuna mbongi. Yuko lotu ngamba leta niko lewe ni lotu. Yuko sini baka sakara na kalu. O yuko baka sakara na lai mateni. Yuko baka sakara. Warongo tundo na dhurubau. Kaila maindo yin sandua. O. Taka chukia na ngunu mburu. Chuko maino mbale. Warumbia tambili. O. Sora ngune ngon tika usala ko madani se bisu nende la le mga tal non dai ko duru ngani ko sale le wasara awai ningunu paka sagara pada mando mando paka sagara na kalu ke bana lo mani korto do ko mulla kan don mechiko ike ke baka nda paka sagara na binaka himeni ke baka nda paka sagara ndina na binaka le ni korto do ko mbulila ka binaka tana binaka don mechiko ike na mbogini kwa Ke asin chukuna mbongi chukuna mbongi nikuwa. Ke mbera maina mbongi nikuwa mo chukuni mataka. Mala daba. Koe saba ka sangara na kalou. Ena kunia na kalou. Koe sabi na kata me soli mbula be chisu. Ia nona mbula na tauri kwa o chisu. Waka sangara ikuwa kona kunia ikuwa. Solomoni. Ke ko saan beauty kwa. Ena ngai beauty iku kwa kwa kata o mundu. Ke mbale kuni toro baka mamanda na ito chiku ike. Hemeni. Go ese ni tubo tubo ni New Methodist go. Go no ni tubo tubo lomalangi. Hallelujah. Le buna ngauna ni lo komendo bi balo taki. Oh, badin dona lo tugo bi balo taki. Senga. O lomalangi tubo tubo tiko. Praise the Lord. Buki sara bi ko to kasamu ngai ka bi ko ai ko chiko donu. Ke ko chiko mai vale. Sobe kara bi alo siti ko na mbongi ni kwa. Vengu mandana lo segori. Lago manda mai mai ronga da vosa ni kalou me roni toki na nonda nonda no ke bagai alo. Emeni. Kenta sa da kama tumai na lose na kantabako sa vita sa mulembaki. Endu abinaka kautamai. Sangai tumbua nga baga lebo na ititei. Saka na sua ki baga binaka. Dabu tabio ka bere yaki. Kenta tiko bana koro da lago tala make tele moli tapioke. Hei yuku tiko bana koro. Pisa utaka nandela nangori me dhambi suri na longa tapioka nandalo. Ia na rawa nga ke baka chukubiko na kouko ni kalou. Emeni. Praise the Lord. Kabi kenda ni volutambu. Ke baka ando sa lotu baka yalo ka baka indina. ia na veliu ta ke veke mundo na alo tambu niklo na na lago manda na klati na kena wa se lima e volei tu kubi kenda na tikine tini gono saru ikambimbi ke govina kata mo lotu baga yalo lotu baga indina ia me veliu ta kina yalo tambu kina no mumbula ke sanga na yalo tambu iko na kata kata ngaba kurokaba Emeni. Teka bunga na lotu se onchiko. Wale le sale o tina masumasu. Lau lau sa sekana wili bol tambu. Emeni. Ye kebe li utaki na lo tambu. Na lo tambu na tumberi ke mundo utunga na kake denga indina. Lebu na kako na rongoda. Ye na lo tambu na kabi ko na kandina. Lebu na kako na reida. Ye na lo tambu na kabi ko na kandina. Tarogo chisu. E tarogo pita be chisu. Turanga. Que tu sabe o tana ka kede mo que tu sala como muri que muni. E por cada vez en tuna ka inito. Ka ko tisu sakalunga tana tamata sambita na tamana na tinana na nganena na tadina no na bonu no na matavale ka lago mai ko muriau. E anra un ambulongo. E sanga ni lebo musilini ya bunonga ko vukiki na tandola. E anra un ambulongo. Kembale sanga ni ndo na bonu ko vukiki na ngaita songo. E anra un ambulongo ia mai muri nambula tau mundu kemale sa rawa ike sanga i rawa sa rawa galebu mai kia buka so so manda buana turanga kalatia kena wase lima tika buna wili wala wili manda gana tikine tiringa ono mai
1: ia ka wakaya do lako boli ena yalo tambu kando una senga ni dakava kina na ngangan reza ni topo pakayangu
0: Hallelujah. Can I go to Britannia?
2: I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
0: Ni hulu tanga tiko na tolu nambong ingo, lo tu bagay alo ka bagay indina. Rawita lo no ko chisu ki na ilo ni Samaria. Kago na ilo ni Samaria. Kima misa alo tu tiko. Uri ni maminga serenda u lo tu na be uli bonongo. Kago chisu ya lewa. Raisar maya matamu. Ena yado na ngau na na sega ni daga na lotu na uli wanongo. Sena daga na lotu mai Jerusalemi. Ayalo na kalou. Oire sabia lotu wa endondonu. Mera lotu baga yalo ka baga indina. Ia na lotu baga yalo ka baga indina. E rawa wale nga. Kebaka ebeli utaki na yalo tambu. Sega ni nondaru kaukaua. Sega ni nondaru buku. Sega ni nondaru kilaka. Emeni. Kembale na yalo tambu. Me baga mbimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu. E tekebu na saranga na yalo tambu. Sabo aru lago dhaki o chisu na ndelana ni veo olive. Era sa tu aboli tiko ayako ira na lewe vunga. Tiko talanga kina ortona tisepeli. Sanga ikaya vikenda ni voltambu. Dona lei wawa na tamba vale dhake. E adona ngauna ke da tousa na sini virai. Do le wawa na tamba vale dhake. Ana buno rutun do songo ni kina baga lebu. E na ngai lago mai vike mundo na yalo tambu. Ni sa lago mai na yalo tambu do ngai rawa tana kaukaua. Kauko ni dhaba. Kauko ni tarabale. Kauko ni titei. Kauko ni ngito. Kauko ni dhaba. Kaukaua ni tukuni chisu. Ko ira ke de ron don do uti ko mera tukuni chisu. Sanga ni ngona ni lotu. Puno ni daga daka. Soran don gito. Revi wa seita katuna. Bosa ni kalou. Uira ya rawata tiko na kaukoa. Balo ko bura bura. Era dati chisu. Era sini talita ki chisu. Ya na buna. Eba koti ki na ko chisu na kauwila tai. Ni maikaya tiko oko ya. Oya una buni mbula. Oya una katumba. Oya una Wai nimbula. Oya usala ko melo malang meron nimbula. O bura bura data ya. Iko bi andar na Jesse ni biti iyo. Iko bi andar na Jesse ni maduata sebe na Jesse ni mbua se ni daka unrobe. Kada bi andar na Jesse tamba kitukina na Nike na Reebok. Anda ama. Ni ndu andar ndu na kapole tukino chisu iko mandua. Arreda? Arreda? Ia ni kondara indua na singelete bole tukina. Panua lebu. Panua lebu. Na vono le bukid. Se mo le tukina, zakau, au ngone ni zakau. Se do le, mo le tumao, bua, na sana ko bua, bula re. O ke ndandara, ke nda sakitaka. Ye sanga ni ndua, na turanga ni vono e mate na mukunda. Oso bibi, Sangan indua na tamata, sindua na presidente, sindua na prime minister, sangan indua na tui, sangan indua na randande mate na bukumu. O chisu nga ka mate na bukumu. Kembali ke baka indar via rawata na mbula tau mundu, mendangai na numa na ngone turang o chisu Kristo. Baleta ni sa sangan ni tiko bataki kenda, kane volta musa andambe tiko na linga matau ni kalou, may lomalangi. Sangai talai may na yalo tambu, Kaduru mira tau na dua nan rau rusa kabulu le lima nan rau eratiko ya dua nan rau rusa kabulu eratalai rau rau tolu nan rau walu rusa kabulu eralaku ya libolite ikai nama kete mai lamasa sore taku sobu sobu sabu dua nan rau rusa kabulu eragale wawatiko sangai lutu mai na elo tambu nangone lutu kini na elo tambu rasa andui bosa bosa sa duru mira na kata kata Saba kanam buka wanga sama indambe ulunra. Hemeni. Nikoreda induna tamate buna utiko. E kata kata tiko. E kama tiko. E senga ni okoea. E ana elo tambu. Okoe na mosa mga dondonu. Baleta daba. Douna rawata na kaukaua. Douna ngai inda utukuni au. Mai Jerusalemi. Mai Chutia. Mai Samaria. Me edoba ya ni mbulileka. Haleluya. Kembali indaru sa lotu baga yaloga, lotu baga indina. Na yalo tambo ina liute kikendaru. Na yalo tambo ina kayango, no, kongori, kaka, kaka. Emeni. Wili ngona kina bikenda na kalatia na kena wase lima. Wili tali tal talaga skeli, kena baga biti, wili kama idake.
1: Ia kawakaya.
0: Ia kawakaya.
1: Dou lako boli ena yalo tambu.
0: Dou lako boli ena yalo tambu.
1: Kandou na senga ni dakaba kina na ngangandre da ni tobo bakayango.
0: Ia. Na dhaba na tobo bakayango. Kembali ni chikongori na yango. Buki viko atoke samu. Chiko na yungomu. Tarinko chiko na yungomu. Ia chiko na yungo na yana bule kondambe toki ni asamu. Kembali na yungomu. Rongo da. Na yungomu engandre botiko na kada ni bule burongo. Kovina kata se senga. O tala tala se konga se lebo bakata ki au. Ni chiko nga na yango, na yango ngo e nandre tiko tiko nga kina da. Kovia lolo na yango e tuko na, hey, musu, sada mo chiko. Endo ndo mo katalo manrayo baka mbata ke ewe. Baka chamu, baka pinat bata. Rua e loka doa soseti. Sama ikaya biya banua, sama perang ahe daba. Bikin dan nyumeda di separuh ketua ini kuah, kita nangai katalau ni mataka. Iya? Iya, dia itu usah kana lo tiko, bukit buka tu sama, ureda manda matamu. Kunyi reda ngusuna, baltana ngusuna, nalau setekiko, reda matana. Ewi reya kituku na matana zenga. Emeni. Dou lako boli enayalo tambu, Mondo ukako ni dhakabakina na ngangandre dhani tobo baka. Yango. Hallelujah. Kebaka esenga na yalo tambu. Na kanga ibia dhakaba na yengomo dhakaba. Vitalia sarno mubuku. Senga ni indua na kaa baka burabura mena taro barawa. Ni sabia toso na yengomo. Eyo. Ni sabia toso kongo. Kongo. Tariko ato kasamu. Kongori. Kongori. Tariko ato. Ni sabia toso kongori. Endua nga ena taro vikoya, yalo tambu. Kesa tiko na yalo tambu, tiko talinga na yalo daba. Yalo tara, tara kakede. Sa yalo tambu nga yalo tara. Yalo sawasawa nga yalo nduka. Yalo vinaka nga yalo buka sisila. Endua nga berua. Kesa senga ni mawia matau. Kesa senga ni lako mayo lako yani. Kesa senga niyo, esenga. Emeni. Kemi male, na buli e baka rara mataki kenda menda kilakina, na lotu kenda chikokina, seko lotu daba. Ke senga ni liu takiko na elotambu, Oiko dramatiko. Sekarang ni kantin nak kau kata kau tu. Italia ke mana tar tu nanti boleh lo tulebu. Kenapa dramatiko? Dona taro taro mai. Balik saya salamat kena ulutan juga. Tal tala. Nada mana duin duin ni lotu kina lotu, kena lotu kina grabi kalau, nang grabi kalau kena grabi lotu. Atau nang grabi grabi lotu mo. Iko cukup boleh lotu. Hangi lo singa. Hangi lo si. Nomu ibu sobosa. Bikin tuan pentiko. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Dan tukoy wali notu. Tokang awar tu nang ilosin na tokang nyoken. Ya nang garabi lotu. Ngaw na sarang ato uduru kinay tumba. Musada. So bikin al kenda da tabako. Bikin tuan naturang. Kem pake tabako tokang inumutang. Nomu duru ngay tumbo sa sa sa totolong anan mu munumu batara. Alok sa ngusum, wang kesara. Ata masin na kanga kini loma. Balik ko ang karabi lotu. Oyu ko na numa na kalo itsuko ibali lotu. Na ready ko tumaya tambu. Ngongo lotu baka tamata, lotu baka yango, lotu baka rirai. Kami kena ibali tambu. Do lako boli ena elo tambu. Mundo na kakuwa ni dhakabakina. Nanga ngandre kembale ni chiko na ngomu se bagadaba no muy tutu bagalotu na ngomu ena bi andreti ko tikunga no nando no maskina se kama ko masela au se ngi relax wal sergango ia satangi mai na alam satangi na alam ni alo tambu ko mode sangai tangi na alam ni no mukaloko sinu mobile ku sangai andra ku sangai baga tarangani mo oftaka bali ko sabian dondonga no mukatukatu ni mode. Emeni, ya, mai tal talaga sekali. Wilkan ciri kono, gay toso ani ciri kabitu ciri kawalu.
1: Ia kawakaya, ia kawusakaya. Do lako boli ena yalo tambu.
0: Iyo.
1: Kando na senga ni dakabakina nangangan reda ni tobo bakayango.
0: Iyo.
1: Ni sabi bala nangangan re ni tobo bak.
0: Dua ngana yalo tambu. Eta kabaka na bingo na bibunua birutamata ken. Simoni se teboro senitu sang ure sinibaya ure vikile itanga etiko na alo belbela o ko control taka tu no mundo koro saka etiko ndue control tu na kona maidake etiko ndue control taka na kona kona ira etiko na kona ninga usale sandua era batu ya ure na alo belbela saka tu na alo belbela ni dunu dunu alo belbela ni ni vendusi alo belbela ni budesa ndu mandanga na alo belbela e tu beri como budesa. Amen. Niko bude satiko gori sinui ko gori. Sin lube ni kalau me bangori. Praise the Lord. Mai tikine tikine gabitu. Tal tal gase.
1: Ni sabe bala nangangan rezar. Nangangan ni topo pakeango kene alo tambu.
0: Iyo.
1: Asabe bala na alo tambu kene topo pakeango.
0: Bakarua takao Paula na kae bola. Rau sabe bala na alo tambu kene topo pakeango. Rau sabe bala na topo pakeango kene alo tambu. Nada ba poka ruo ta kino ko ya menta rukilatiko nauna ke de ko soli mbula kine bechisu iko sa balu tunga na besinga ya nabuna endondonumo yanrana matakali lai daba masu niko yanrana na mataka sa poka ndondore re tu mayo setani ko tu dake ko lai kana dotal ke muy bana he berberati do berber kine ti komo de tu ko di mi balatati dotal na bulo tamay bisetani oso mayona oso mayor tolongone dotalani ko ndo mo samay nu sabo sugani ngau na tale tumbukina na bimba i bale ngalumanda ndambe bo malua endue poka ndondore re tu mai ni rovi balati ko nei tobo bagayango ke na yalo tambu rovi bala na yalo tambu ke nei tobo bagayango awa kai tu na mbongi ni ndo na tamata tu bi ko na yalo tambu uri na poka bura bura na sin itali taki ko ya ki ko lotu ti ko sin due tali taki ko no mol chikongori set chikongori bolto rongo rovi bala tunga he uni lo ko ta uni le tamata si bi apo si bi au sa kala sa tunga sanga ni ba mati tu chisu bale ta no na daka daka mana e bi ba mati o chisu bale ta daba bale ta na no tu ta ko ko ya nambula sabasaba nambula bakalo nambula boga maten tu balo malang era usa ve medaki korongo buki sarabi ko toka samu ngai kami ko ni ko zati uti ko kembali ko zata tiko na nungulotu iko zata tiko na kalo ungaraba praise the lord amen sa matata ya chini ko ono lako boli na lo tambu chini ko bitu chini ko walu e boga matata taki na dabana buno mo lako bataki na lo tambu mbole tena elo bele bela ko na sanga na no ne nguto doko mo backslide mo sukai muri mo virita kanetelu mo la
3: PMN Fiji.

0: Sa wakarara o tata tikuna Auckland Transport na nonda vila kia ki South Auckland e na levu tala na ngonji sala nimbasi e na kena vingarabi. Na route vau na 39 e se mati manirewa ki o taravata ki MIT e na vivi tigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vei mama ni tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lom ni madhawa. Mo ki la tala na kena mataili lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na vingarabi ni nomu mbula ki na nomu tiku vinaka e tiku vina vei toku ni ndondonu gori na vei kai wakarara o taka na fono. Me na vingarabi wakabuni wai ki na garabi ni mbatimu e sau rau rawa kana senga ni kauta mai na mbulo adha adha. E veto kani talaga na mbulo ni waka asama, por karamu ni tiku mbulo mbulo, kena venga rabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko kena nomu mata bubali. Erto venga rabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo waka pa nua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu bibuke. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sebagando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sesikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na vei kawa itakindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.
3: Savotaka ono na miniti ne wa na kaloko ni mbula ni mbula vinaka. Na wali vina nomini sema tiku mai. Sema vinaka mai na nondanga unangona lubi viti nanda vata vatangona veka vini baka rambuka mai. Ina tolu, ina tini karua. Na kaloko nui, takano ni mbulumbulu vinaka, vei kimi ni rongonu klan sa suku makama ina wuli, vei take ina, na suku timu ina kata haka suara lei, anrambongi mbaka, ena e kavini kua, nui taka, ni, o ni mbulumbulu vinaka, vinaka wali, unando vitoko ni vinaka maina vea kavi, ni baka rambuka. Saiba wala nan rau, saiba, na pentelmoni, rau ni vitar tarame kina, na vunga tinga na vitala no, ni rongonu tiko, na nanta patabata ngoa, and you see what lili na wana minute in the narongo the tikna the moyan the aloesi tu na buna membaleta na lomai viti women soli nangona vaka vaka rao kine expo ni vula o okotoba menangai mai vaka madhaka tako kwa singa dhava vaka dhori vei na ngona dhava talinga yo ya o voni fair guide kirito na nona lao lao mena vaka bote events erto na sarto tikungo vali walesi menangai rongo the nandu mona tau kina vika talinga erto na tau satu pona ketiko menda na kila wata na lubi vite na kavniko na bima mani vau ni na rongo tiki na bima tal noya na marawan tau ni lao ni sibi na lima na tina miniti criminal law ya na ulutanga na posa tiki no koe na bakuma dal tiki no koe andia sana duli viti na kavi ni kua kena na na rongo tata langa na ndo moi leisa ngo leisa bata ke sirili sirili vula dao ke leisa abu itimbao orona vio kani ngo au kila ni vunga vi kim ni sana vi tango taka tiko na nonro o vaka vaka se na nonro kambani na vika erao ni ero tupo na kato mbele ti kenda na luwe viti and vaka tiki tiko na tondako kei viti ke na vibu ke dhava so ti sarumanda na vinga rabi dhava talenga ero vaka rautaka na nanda vu kei na nanda vu kei na kena lei vaka kome na nanda i volo mbeaka na pasipoti mbeaka me lo rai na kena viko ya kena vi vanli volo wala e so, eh? Yo ya rono pomo dalo tiko ni sibe na ono e na tini na miniti nimbula vinaka. Tuk tu ningitu mai vanua asina te wini ngolo ke na e rongo mai vanua e na ka vini kua avuka talanga ki na tuk tuk ningitu talanga e na vaka ruta ka tiko ilia sa toro. E na e ka vini kua ni mbera na sot sot alivu ni mataka, eh? Yo, vinaka vina usar mo alivu. E na na rongo tal tinga na tumondo na turanga ro vili tiki tiku mai roto rua, vili ame mbala isuwa ki na turanga presidendi, o ya, e na vei mama ni lima na kaloko na e ka vini kua, ausa, mba di na numa sartunga yo, ni na ka vini kua na fainala. Ausa, vya vita lano totola kero na turanga, me kako ni rodhalata na fainala. Ausa, ngati tiku ni toro rawa, au sanguli dava ni na faina lang ki vaka dure na kavi ni mataka e vaka rawai yo ya e kim ni tron ken maram dar rongo tik tik tik me rotu ro e na kavi ni ku ni mbula ni mbula vina kana luvi viti na turanga na maram dar bo no ne lewa na vno ndi ni semo tiko me kine na kavi ni ku ni silandi mai vno na tanda ku ke ni silandi ni taka ni oni maro tik tik na vi i porokaramo eso a kina vitalo no na vitar ta rongi so ni tuku tuku telinga men na kila mata no lubi vite na bono ra ni ngoli kir mo li buni li wala ava men bale tana vinting ting li vu mai bono sa ti kongo vikito na kena matata iyo North Island South Island telinga kir tu telinga na timini FNPF Fiji National Provident Fund arto na kena timir to tiku telinga ngo e o kalandi o kilani mo mai te poke sa ramaro ta kana to vinga ravi arto tiku telinga ngo na tuku tuku kethen gori men tana ngi rongo da vata kede and a kabini kuaya Kingdom Ambassadors International Fellowship at Christchurch Tora na linga chisu and a pama na viti PMN Fiji ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: Sa wakararau taka tiku na Auckland Transport na nonda vila ke aki South Auckland e na levu tali na ngonyu sali ni mbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni ranamurua na Great South Road e na vivi tiku na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkando e na bongi e vitu na singa e lomu ni madhawa. Mo ke la tali na kena mataili la i wangarara na Better South Auckland buses.
1: Na iwaka sala mbimbi, ngoe indo na kambi mbi muna numa, mudhula e nubule liliwa, oka kina na flu e na ngona saranga ongo. Lokuda mudhula na book myvaccine.nz se vitartara kina na mwuniwai se vale ni mbula.

0: hotel e Matai conference room or tana te kona e pakalis lesi na Tides Hotel Matai conference room mai na lima na kavi ina tini na bongi Blenheim o ke lulu keina lotu lewu ne ka rusanga wul ka wā ke ne ka rusanga wul ka lima ni singa ni wulo chune conference room tolu saiba wa tolu state highway 1 riverside ya nutan samatata ya Blenheim conference room tolu Saiba wa tolu State Highway 1 Riverside maina lima ne kavi ina tini na mbongi Christchurch wakarumbuka kena wakaruwai ne karusanga wulka ono kena rusanga wulka vitu ni wula chune Moraya Methodist Church Hall tini kathiwa Brinder Road Isi sana kong ng gue na ba na tungo jamin na kana kerat mga liw min dambo o rayda bina kana matini wala Fendleton sandon tungo pa kaya Fendleton e Christchurch tini ka diwa Brinder Road e Fendleton e Christchurch Moraya Methodist Church Hall and may na tol tini ka ruwa na singa liw ina diyo na kolok na kavi Timaru Singa tambo na ikarusa ng kawalu ni chune. Number va Woodlands Road e Parkside. Arta na tika kiana vokali silesi, may na lima na kavi ina tini na bongi. Oamaru, Moniti, na ikarusa ng kaviwa ni wulo chune. Pacific Island Trust Hub, Ribble Street e Oamaru, may na lima na kavi ina tini na bongi. Dunedin, to City, Nikatul Singawulu, Nivulu Chune, University of Otago, Pacific Island Center, Lima Rua Saiba, Sandun Tombekana Fikaya, Lima Rua Saiba Castle Street, Iyo, Lima Rua Saiba Castle Street, Maina Vaina Kavi in a Tini Nambongi, Invercargo, Wukilulu Namataini Chulai, Fijian Community Hall, Namatulu Singawulu, Lindisfarne Street, Maina Vaina Kavi. In a tini nambongi. Queenstown, Lotu Levo ne Karuani Chulai, Nambawalu, Pin Oak Avenue, Frankton, Queenstown. Maina lima ne kavi in a tini nambongi. Cromwell, Wakarumbuka ne Katolu ni Chulai, Nambawasangul Katolu, Blythe Street, e Cromwell, Maina lima ne kavi in a tini nambongi. Nitaka ni sa matata tiko na vi wano ke de sara ni rao ni laki wakale fomu kina rana tiko tala kina wakale silesi mana Fiji Elections Office na vi wano ke de ngore North Island South Island e na vi singa ke de ngore kina ngona talinga sa kati wakati ngore na ngay toko rute kitiko e na kavi ni kuwa ni mbula binaka lori tala manda iyo sa toko ngona marama daw ni lawa menta sana wakam bulu saramanda wakote lindo na sere bat ni sa wawa wa toko koe menda na wakambula sarmanda wa ene kavi ni kua ni yo isa ni sambula binaka maraman di tau
1: ni mbula binaka maraman wa lesi binaka ni taga ni dambula binaka bata tiko wambula tal tinga berna mikanda ni wa tundelinga tiko mai ni New Zealand e tundak talinga ni New Zealand na kamaro ta kendi tau ni lei da wiri le stal mai na kor na no da to bi tala no na ma da wir saot
0: sandi na
1: watu ya na mana ni no ni i me veli tactico e na tambana ni va kut kut ko na vole usar
0: to toka no ni ta tala ni rambul mbul vina ka me na kor me ndele ni avu e na sing ni kuwa io mara mandi ta o me va ka ni sa to ni sa to un po ma salta ka to mai endai o ni na va ma salta ti ko me bale ta ne criminal law e sa ke mami va rongo sar tengango na ka ni ko me ke mo bo we huli da toka e so na tu ko ni na va wa sevi ki mami na kasar wa levo
1: pina ka vale ndi tau na kla na usu tu to ndu ni no to ve wa sevi ko ka ngo ni ken do ya do weekend na so na len ka ndo to sa me vital na to ti ngo ndo to ndo o ka to ve le vaki na no minu to ya bu ki na bimbe ka mo garbe bu ke ki na liu or to na gai rao ni se mateo ya ni e na bu nu ndo ndo ni ma u ke ki na e sana e ulutanga rararara ra ulutanga lele e kenda tō rao ngani mai i talo na mandangana rosa ngabulu ngana miniti na sana kena tikina me matatala vikenda na tambana ni lawa ongo rararamba tambana ni lawa na criminal law ongo rena lawa kwa ndo utako kena vei mbeitaki urto no visa tiko talenga urto na crown prosecutors urto tambana

0: tahin maten tu kwaran na lawa tamata tak ni lawa ni maten tu kwaran tu rotel nga ni bein bei taki sanda ustali mai bei kenda na ibola ni bein bei taki ken sangen do kadil menta ada ni bala ni bei lewai sanga ke lakoya ni bala ni bei lewai mbori sanga ke torso yani na kenda i tuwa tuwa sanda mo koto waka lawa na bei tuwa tuwa matela lai mbori Ia me kena ina ke levo tundua me o iko ke o mbei takin beko ai au i o ai au me tio kede vei au na tikini pepa kede kede e tiko tale ngā vena ng matandra tonu visa ka na wakata ngā kina e na matandra na marama se turanga ni lewa o koe na wakatu lewa tiko na palibili wa yon gori ke mbalambale do tau manda menda kakuni inu inga ongawa onto uwa anda tinga wakali weekend to ya saka meni wa o betaki ona ngai tuku nani vida na tambani da ndoro ni bembi ta ki kina kwa ikile ile eh me rena mata te tiko ano mata ni poka le weekend and then ka divian will be lowa ke o sivia na no mu kenda nga unu wa ni mbeka poka sivia yango na isanga ni tombo na wa ni nga se na na mbia alcohol ke sivia na ana will be ni alcoholi ina non dembra quando specimen taki ananga i se uvuda ke uvuda mandana breathalyzer doro ni bare taki mai ni sa si de sarto na na yala yala na ve ka to sa e vola to ka mai ta ke ro mbi te ki ni visa wor na tambane ni driving traffic e tambane ko lori van ta ki na ngoni sala ando no nu a bimbi maro resar na maten tu bela tengo na no ando bula tau zako na enda marengete na vanga takilori ena na ngauni sala lebu kwa engwa na driving and trafficking e er sabo nga takitala na mobisa rando bembe takitala na tambana ngori ndo tale na tambana e lebu na matengali takavala enda borra kombeka na law na crimes act do tuwan tukina na dhobusu itina crimes ke borro law na tambana ni dhurubale kwa vitalia breaking and entry angor so the rule se o peiva do mbeka o val kata ka indua na assault e le vian de mbaka ma e sanda ronga da tu ba se mambunda kila toka e so angor na common crimes eh assault so mbeka na common crime o ka ya to sambu kila tu e mung tarti ko sana crimes le ma tai la le tali tu na we ma ta li charges donge va cambiar weekend no visa che santa beta qui santa beta qui un gore da sana che online vuol vele why mi ta che ni san do toca non to loya da che lo che vuol vele why bella ten vuol vele why e va to ca avo no ta vere toca e tra na pia duro ni che andan via e via un gongawa bella ten si mata un da reda ya ni ne tu va che ni da me dambo una loya da me chia o che andan beta da na me tu da che tu in and witness box back me van to run some ramni lawan and be my vaker tiu ma urna roni bosa na gaitu dahe dambi yo ndo ba un geta sarra ke sa mani or du render vel vel vai se no baka na takin ndo tangali kissing ase mani vel vel vai criminal se vel ni vel vai na siva do so li vai ken va un bin bin sinande na ngalala menda ka teni na nanda do baka ndo bosa a un adrebo baka lemo do kan reti kan da wan dua ta ka ku ni na mangan da ron vas pa pa la e ti ko do na do na yanga le busara ni ran do ba kan de ba sa weekend o re ba sa na ba kan na na do ba sa ko biti wel wel wai ti na ken da man ji la sar tra vas ba la do ta ni ne bu ke bu ni da ro mo da na ba sa ba ko biti ni ma ta we lo manda ya londa che non andò a casa ma e dal modo che il lutto tal mandanga non dei venni con dei ciuveco in tua o è solito con dei con non de tal no ya mo a casa ma con il suo mototolo na staro na bandinga so mi valan back se non mi andando se le ali sono i sogni tarro che è ca me valan ga che da tale quella non do non to you have the right to request your interpreter Eh, esto le de tengo clave na to maram di ta un gor marmale sam do ga ta kina a ti orto un bulam leni a sa pa de mi al sine re tava le mo sarti con nanda e ngan re bi tala ngam da pa un get kenda kenda to me ta to o bli da so nanda mer me ba ga ta kina bebu ke le mo ba ka lawa ongore na balen pele wai. Ndrem sara tingo no interpreta. Ma sanga sara mi sando ta kan no mulo ya ike sa senga no mulo ya ke sa mateni ka vivi ona ngole ani ona rede ni tru kine nduna duty lawyer. Kwa sing sa umi ya una legal aid kwa ra vaka anga ta ke na nivelu wa me ra bu ke ire ra senga ni vaka lawyer ya ni. Sa gendo bok ma dal tenga bok to tol sarve. Ni kon mara se turan lewa ni sange mateni non ga kadib non kesi on gor il kremo da ga dotale na una de sel ve kwam ga le stal mai vat kena se van grati un dona non alloya io am da non ti con ninga la la bu kala na non da la la bu kala wa sel ve kon na una me balletta ni da tu rel bel bel vai nsingi bien ka to turran se maram le wa mo be apil taka no kesi ra bu tu le wa ki no kwa ronyo apil taka ki bu ka sing sel ve kon na una e venga ni te kena kasa ndawa ndawa tu waka lao mo ngara mai mo selve iku na mamu ndau ni vengu ke waka lao ae na mamu loya e ronyo ka kena ni kwa singe o variri tek sarana ki singo asa kereo iku nga singi selve iku sang sarana e tiko na vima waka madala waka lao e maru tanga mo ke kenda maru re kenda bala tena no na vale vele vai na sin na pagal lebra na sin talita mera mer apil ta kina non ra waka tu la wai ken do solve ken da la la sandon lo tale kan ga ibula ruo mengo ke lo stal mai ni taksa na solve ko ne ama na a ker bi bi ser virto na legal aid services go ro ir na loya erando waka reita na ken rei saur na taka waka veiko e sinio sou moiko e na sou na matentu na sou na loya arto na legal aid. E bunga sarve na criminal legal aid lo ese na la marang se turangan do wala tak valebu na wala tak nang tindi no kan na beta ki na crim top criminal barristers eh na lo ele le kam bor. Arumra legal aid de soveira. Singi benga una kedan ha mer legal but rasa le butoka. Na ken rei sau ni ndona kisira na hathithi wak mera difenta ka pausau lehu noa, ma ten tunga iron zengua. E so na matangali legal fees waka ongoan. Iu sa nga lehen yung goa na unumatik ke sa mani, sa mwona matei mandunga ni nonda kisi, ge matei sara nga ni nonda kisi. Nu inga onga. Da lako takai nandela ni buka ni alo, vi kai so. Sa mwona sandu tu tolo sara na nonda sa nga nga nga sa. Wanga lalo teke mene, wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali ke man la la ko sa ka yu ko yu sing ro tel ni un beta ka ka ngo sa ka sa bien din na tuvia na casa to me ya ndo no gori and you can plead guilty later eh na to tolo ngale non plead guilty ndo ti ku na nda ke me sa me na sa mi ba bin na ka na no ni discount na na the sentence no dei to to ndo u ka me lu tu sto mo ba ma lu mu ni no dei to to ke o sa ni ba berano na ve le wa yu sing ni ba bala buta ka tu eh menda pam oi menda sangat tu mese kana ngauna tu kan dia tu ngauna ni bel bel wai wai na loer la pan tu da ken dambe wir na benga rabit kana bel bel wai so me kan to tol kal ngani no den do plead guilty ke bu ka okila ni so ma tangali charge lai lai sang so din kam bimbi e raonio da kava ongori monangai kerea mukuo manda ni o se convicted. Ke sa na o plead guilty, ke ne mbalmbali sa na tau mamai na lewa ne oiko sa guilty. E, ni sember ni tukuna mai na turang sa maramu ni lewa oiko sa convicta ki endai, balate ni ko sa plead guilty anio sa leka iyo singi, sa singi dona nungu ulumbale. E vina ka sende se waka lawa mero ni mbita ike o ya wala sa rawa nga na tamba na waya e sa mwono sa na obya da kaba nga ya e sa nga mnindo rin taro bi ngwa na ngomu lewa e ya sa nga ondo vina ka minta ndao ta taro baka sa la rawa irna kia na ndao e nga kwa suti ni nda tonto bari rita ka sa nga kaba ya te man lo lako onge convict aki na convict aki no balan balik santa baka record sa ratu kon kaya nda do sa ngato kami nda tu ka kuni bola ina conviction ina no da no the record eh so you want to have a clean record eh kenam Ken e lindo ken e kame ken e naki levutu na na clean record wango section 106 discharge without conviction pe ira na ne buli rabuli loya ti kombeka ira rabar o social work ni tamba se rabuli buni wa ni ge veli register ya ni mere le practice certificate ka eso sando tao sando to na roka senga ni talita e sanda me toka na non ra record eh quando do sanga sar bombindi me sanga mo teni ki sanga sanga sar ko to kre to manda mo ka ko ni se bi una conviction e me avamo ke ronio listel mai ke na dona lo e me da ka no 106 application e un guar me ke re me tala de no kisi ka ko ni kambi to e avamo ni avamo sin bo record Quando nga ba mitikin ke sang tuma tele le sibe tu na vele da kitar makin section 106 discharge ke ti gor na lu vendra la ko duru mitik sam ka ba gor ton ba kana na binaka nenda na do na numa ko manda ni se parir tan kan gor do manda no to ker ba sala ver ton na tan ban ni lo e ke se da ba ko ya sa na ki ti ko tala nga na lo mani non do to val ni vele wa yandu do eso na van ton na victims support the victims advisors ongori ba bimbi so we can the back and the setup sana aburralo lo virin back and and on the bentambis no ka ba am the do that can protection order be kai can ongori na na van the tone of victims can the tone of complain or tone we virin mai na ka ba tone of perpetrator or tone be ta ki ba kala ni to ba kan tone pala You know, no long any victim support and what it's cookie, victims advisor, chuka, and the room, you came in the victims, no any kina. You man look out, cooking and don't know to run any viti, loitanga, my viti, or sorty acutes. Quen of a camel, you take a tickle or turn a victim's advice team in a manuka district court. Then the lacoyani kinda, the kerbe book of a toe. So no more. Sa oti mai sa oti e bulandu o bulorua sa ati ko vel viveso, ta marato na ngone, kenda to sa visa una lomanda to, sa wakanda to lomani kenda to, sa sanga nindu ya vaka vaka, sa lenga na bewa kanda tando ndui vale vale tu, ya so nung vaya, ke tando vela kutela ni menda to leika, kwe usa singi beno kate me da kana, me charge taki o ta marato na ngone, sa ngandrewa sa nga mehemi. Kita sama dua bata tali, sama ilang kan orang tobul nangon kita sandu itu he apa ya? Runyong mana ani nar tobali bola bola, mulai kerja. Na webu kini victims advisor team. Tuh nang mesti tigo turang sotia kuts eh, kaya lawyer tali ngawa bila mai piti, sampai kerabitiko manukau district court. Kila na maram tau ni o kinta tum tamban ngone ni lao vaya. E tiko tali esan tamban ni vein beitaki. Ese ngani na rato no visa no ono kinta na vako li. Enda rao ni beitaki me virto na Auckland Council. Balate na dhawa. Balate na nando koli. Vivi tumbe nga baka vitali eto usingi maru roya le beikachi. Hadwe kia na lenga. Et cetera, et cetera. Ne tiko ikia rato na animal control. Rato na rinmi. Kosa ya kau numu koli. Sano ondo yada na kila baka dingu isara na rambula na nanda manu manu. Kenda talinga anda na totongi taki. Enda na mbe taki. Enda na laku talinga ni wale bila wai. Enda na literuangi. Se dhavo. Tiko na kena manda matela leiva kau ngori. Ya ma we mbita kita wa tiko rinu di prosecutors wa ngori. Enda tambana manda ni criminal court level. Na numa ni na pero ti kento to kama tunga na waka dada na criminal cases na pika na traffic law wakala ni libu weekend na doko tigo na sona matanga li boro lawa wa angori sona boro lawa nda singile wa ikenta boro lawa e nola ngau ni sala lia ni nda kaulori ndo ula wanre nre to kana be ngwe ya kito kama nda waka ngaro ulumbale na thana gore na strict liability be nre nre sa sa tukuni ngani sa sivya na iwili wili ni ino mu unu waini sa ina mbia mbek sa kwa ngaya sa wabosa ngana win very exceptional cases erao nyongai kaki na niso ya usengei Usi diagnose na mingu ni satu bio juga diabetes. Kena bal na total sar na tak tak ni iwa ini mereka ini yang nonton rabi la like to make ni kena ibu willy and so on and so forth. Kau mana yang ditau na nume kaku ni bau. Oh, dah nak nonton baca sam demen sibya talen na tempat ni bengol la kena ibu talen noa tempat na nilau. Ia mana nume tiko nga? Ya sab. And very important to have a lawyer. And if you can't afford your lawyer, I got to na legal aid services. Tiko tanga wal ni bele wai na narto wal ni bolo bolo. Rom to mig me ki narto form wala wena wa kautayani. Iya mo na wagande itaka bere to ni na nung na kemu isaw na nung do ilabo wago wubale a dobo tingana. Vato nga angwa na kena lewu, sangke wobo lila isaw nga na kena ronyo na numa. Mumbo so mkini ndona ulo asana senga ni adoba. Ya nangai roni rito na wagambau. Tafna nunu wala kirker kirindu na nunu legal aid lawyer. Iyo criminal lawyers. Etiko vida na noda lawyer baga ya mihanu. Manukau. Ukilano vya say. New Zealand ni dhavu ngao. Etiko kina ngori. Na nunu mamo. Etiko ikeri. Na criminal legal aid lawyers. Ke mataini no mungu. Tawo mga kibirito na nunu ndo free community lawyers. Eroni rato nangai etiko na nono to list kwarto ndo ndingi taka. Erunyo angai kreibi rato nandui loya ungor kirunro keiko. So, just generally speaking in the tau, criminal law ndo kutsara mai beke nabate ana guno ndan leitin kine lo mani wali bile wai, eh? Kesama ni wakama wakande itaka na wubisa ni ungono nomu dhala sabat. Tongia kede no vitikini lawa oya osao. Waka the law, kene balambal sarani taukina na conviction. Ya ke wakao senga ni plead guilty, sanga idhaka na bile wai. Ya kyo sa enter guilty plea nga ke balambal sanga idhaka na bile wai. Ya ando na bambula ilabu lebu, bula ngaune lebu, bula bambula resources lebu in a justice system in a wali ni bile wai. Kwa ando suli kina weekend, wakanda loloma teke weekend, nangonda tutoni me bimama teke ngana tutoni ilu. Salawa katuma ina lawa. So discounted sentencing those only give a kenda. Yeah. Isn't the tau? O kila ni ve umo mele levu na ve itala noa bitukani. O vi angandra tali na mo bakara itako. Ke waka isona nungundo lewa ni lotu se la misongo songo se ndo mbega na nungundo tambani nila kavaka ingandrewa so na legal education kankango runi ngei baka matailala itaki ninda mwala yani ina bali bolo bolo iso ke nungi tabi mbeka nungi bali baka vaka mwani baka ungeta na kila na lao so nungu kornibuli kornibuli mandu nga early childhood so nungu baka minta lebuli dektu kine so nungabaya. Matangi tiko nga na lawa tal nga, mbaletiri na ngoni, na buroki ni lawa, mbaleti na nandra mbula maringeti katango maki uri na nanda lalai. Kwa ya sona korni buli hali chalu waya, kwenye vaka vaka tikino, kwenye ndani vaka sambi naka, kwenye doa matanga na morning tea, doa nga na vital mi ototolo, mbaleti na wei lawa eso, wala kikenda, kiburoki, enda rondi adu kina, ii bala ni vile wai. Aku sabar minum nak kan tahu kelas sampai di itu kan nggak una toko bukan lembu untuk tali mani mani. Aku sabar tu toko nggak serap kem ni ni tu sambul bula mau mengangka serti kemai kan itu apa minum nak bal lembu ni dah sa so tawen ni dah mada angko sama itu ti nana untuk tunggara bita itu satu serti kan kiliu nak bal lembu di tahu.
1: Totoka pakoti. Auvo ke unda ulewana vitalo no mesa melachunga. Melachunga pat ni savi momona e. Gai bim bim dina na vitalo no takini vika vaka lao. Na lao ni mbale mbala I bal ni vivesu. Iyo. Totoka pakoti. Iyo. Pinako, pinako pakali. Ovo ikem ni
0: tranga. Tiko ni mama tenga ni kizi menda sa mbala sar. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa ya. Kwa Barro tan na kabikenda. So no no ndango la kanyo kenda ndalo ate ke na kanda ndoli kere kero mas de kere na section 106. Bala tan na ba. Ndo le una beba erbe bala tilati mai. Bala tan na bala te ke mam tutar ngani mami tatanra. Oi ken da tatanra ken. So no no ndo bia ba alo le le ta ki kenda. Ya ni ndo tu wanen na kenda tu tu ku me ngandre bikin me reza bam na kan maram se turan lewa. Ndo kinda da talmo bisni so no no ndo dingoma. Na wali ni vele wai. Na nwanda tukutuku mea baletiri na nwanda client. Ni ngandreba baka lebu. Sa hindi na sama ramu matua, ya ngandreba baka lebu. Ndwa na loloma ni mata vele wai ungo. Misireki mai na ibesu. Sa varo teki tu mena na baleta wali nganda na thala. Wadhal kalelai. examen of talking we will away but na come alle when the tau salo lomen we can the walk book in a say out there ron slandi ke ke min no warm tipo min mando noa ani ta kan pula kalunga ta ta tiko
1: ta ta ka ta ta ko ko ti nak sur vale ndi ta kalunga ta na vu vale ke na revo le stelnga e vale na butoni mbungi ni ku nak nak sur vale vu na na muni za utiko mai e na ka ni ku ni kalunga sa ka tiko ni vaka tingo binaka
0: Bavien
1: binaka. Na kawagali, yeah. Nengi rongo tika na ndo moya nda sinado luibiti. Marama ndo ni ilawa, eh? Iyo. Criminal law. Oh, wabri wina kataka ni roni ni sarabo lisu. E na kawiniko, kema kau ni idhalata. Na kawiniko, ndrivo tika mbeaka maina motokani sanga ni turu binaka. Rasa nga ni ngole tale in pmn.co.nz. Ni vangara na PMN Fiji page. Yani na raithi marama nditao. Ni na baka mazala tale tiki. Na ena kavi nikua isa wetin kalima na miniti me ono na kaloko ni mbula binaka na vima mani vitu ena ngai toma ni kenda ena me toma ni kenda o andi aluesi tunambuna membala titinga na keno mai kavi baki visuri tel tinga ukwa ena kavi nikua ina soli ni songo songo ni marama ni lomai viti ngona baka baka rotinga ni women's expo lomai viti women's expo ena vula O Kotova, Josefa, na Serkei Mercia. PMN Fiji, Pamana Viti. Ni bula, ni bula vinaka, ni mata vinaka mai. Yema.

0: Sydney woman.
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Na the wonder to se vave ki na ganga ni sertanga. Sa voi rusa ngul ka tolu na miniti me vitu. Na kaloko na me vitu mani ti kuna vinga rave na kavni kua o ele no turanga vi ki Olivia on bulletin vi. Na vi mama ni vitu and na rongo tiki na ne tik taki mai vein andia luisi tu na buna me mbaleta na soli. And a volumingo ni songo songo ni marama ni lomai viti e Auckland o sanga ni Auckland vale nga New Zealand ke ka ni rongo dan visri tene ka ni ko ni san ngana ngan revo moni na sasanga te kem ni sanga mikina e se vida toka na mada o se botongo vikenda ana kani maro ni nda mai sota mendra mai sota e Auckland va ka vio kani totoka wonga ni delai vangani kawai kami kamida Nimbula, nimbula vinaka, brother. O sister Penny, kena nongu ni turanga e hantli. Isu, sandende, sa umbo di mulita, brother mundi. I nongu brother ni vosotiao, ni vosotiao. Yo, eu me uore.

0: Sangona ni rongo ituku tuku ni beboli. Sangona vina katalanga mawaga na numikina, membaleta na dhula ni vulelele wa kena flu. Lokudha mudhula ena bookmyvaccine.nz. Sevitar tara kena numbuni wa isebale ni mbula.
1: Sabakara ro taka tiku na Auckland Transport na nonda vela kaki e South Auckland ena levu tal na ngonj sal ni mbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhao ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira muria na Great South Road kena levu tal na isema kina mbasi na Airport Link nira muria na ngauni sala na 33, 37 kena 39 mokila tal na kena vei matalela iva Karana Better South Auckland Bus.
2: Na Digicel, sa wakara rata ka nanda bebasa ki keir na wekanda mai nanda wanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na WSI Aotearoa mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini mo bakaw te wir na weka mo mai viti. Rata langa ni bakaw e na weilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matay lalai, mo ngirira tau ni tundoli pakasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together.
3: You're now listening to PMN Fiji.
4: Ni sambolu pina kase kongo na nonde tuk tuk ningi to ena kabini kua. Na timini McDonald's Fiji in Rua erto na sanga erto na tega bubina kai na ngito kai na timini Brumbies ena singini mataka ena katolu ni wavoki ena sotsota ni Super Rugby veira na marama. E kai na ndoni bivaka tabulidi ni timi o Mike Legg ni erto talebo na nonde tuk ngito na madhao saoti karto reitha ni erto asanga ni tega bubina kai na ngito ya. Ka rato ngai dada gabata wako koa merto tomboki rato na timini force wako mbimbi ni rato sa aliuto na timini force ena kai tinika wake lima ena matai ni mama ia erto kalongata ni rato dada gabata merto roata na ganga ena kai rosanga buka diwa kei rosanga buka wa e kai ole ge senga ni bina kato koe merto wakarua taka na itoboya ena ngito ni mataka Na timini nrua kei na Brumbies e rau toka rua rua na wana poindi e na tuwa ni poindi ni timi e na sotsoto ngō ka liuti ko na timini Waratahs ka rato anganga e na makisa oti e na walu na poindi. Na timini nrua e na yatu i liu karalaini na isewa ke Leni Marawa ke Tiana Rombana Kandavu, Locks o Merioni na Kesa ke Kaleta Yi, Flankers, Nunia ndau ni Moala ke Salaseni Reilumu, Number Walu, Sulita Waisenga. Kavitani, Kolora, Lomani e na Halfback, Varanise Sengoro, Fly Half, Rebecca Tobe ke Atalei Tembuna and Wing, Chosevini Naihamu ke Meruai Rita Neivosa and a Center, Litiana Vueti, Fullback. O Tumbuna Tui na Kauwandra ke McKenna Rabobo e rona matataka na timini Brumbies e na singa ni mataka. Wartona sanga wagoko na timini Nro, mertona rawatana nganga, wa mimi ni rtona ngitu tiko imba e na singa ni mataka. Na timini Nro ke na timini Brumbies e rona sotsara tinga na kavini mataka e na rara na 4R Stadium ma imba. E rondingi taki me rolo wena na timini Barbarians, mena sota ke na timini Dewa ke Afrika na Springboks e na singa tambungo o Birimi Wakatawa ke Twin Raki Samu Samu Wondre. E kaya o Baden Stephenson e wakalesi lesi ni timi ni nrua ni rato maru takapua lebu na timi na non rau laki lewena na timi ni Barbarians. Ka wakari taki binaka ena ngito binaka rau wakari takapuli na lewe rua ena timi ni nrua ena mbake o ngo. Ngo singa imatai ningono vei Samu Samu Wondre mending taki na timi ni Barbarians kana toka nei tutu ni vei Sosomi taki. Sa katoli ningono vei Wakatawa me lewena na Barbarians kana ngito toka ni tutu ni namba tini karua ena sot ena sota ni wasota ke na timi ni Springboks na timi ni Barbarians ena sota ke na timi ni Deva ke Afrika ena singa tambu sarangongo Kenyo itu tinggal nak kabin ku, apa kasih kita sarang gitu nai cuit tawai ninggolo. Ena tim ni Lyon, ena sotsota ni top 14, mai berani se. Ni mai dapat na sotsota, ena baki onggo eluta kawai ninggolo na siku atau baki rawa. O ya e tini kawalu na skuo e mai roa toko e na mbaki ongo e na tini kawalu na ngito e ngito roko e kene imbali mbali a mai tambaka e ndona skuo e na vei ngito e wakai tabi kino ko e. E mai ndo telenga na nona isa usa wou ni tambaka e tolu beta rabi na skuo e na ngona to tolu taundua o ya e vitu na miniti rosa nga vulka tolu na sekondi e na sota ke na timi ni Montaban. Sa ko te langko rinai i teke taki mai na tambare ni ngito e na kawini kua nomini dan vingaravi asinate wainingolo.
5: Te tāka wako o tibina kāsi nā te. Yo, Holiday Inn Auckland Airport has a great deal for events held in April, May and June with special rates for meetings of 30 people or more. You'll be able to gather everyone together, share great ideas and create new connections. Ya, vi kimni nā wanga rātika me kandana po nōni nōmu ni mbosi nōmu ni songo ni vitartara ki mendi kirtuna nōna I laulawa. And a saiba diwa, ro vitu lima, ndua saiba lima tolu. Ya, vina kwale vu Holiday Inn, Auckland Holiday Inn talanga, mai pake dintiki na o tina inunia. Sambul mena ka tina inunia kina matapala vuni wanga e Christchurch, matapala talanga ni vuni wai one day, kerto na viti nani ndo sambul mena ka Invercargill, andi alisi maraman reu ni mbul mena ka rendin tala tala sera sila tolu, the one I kawai, ndo sambul mena ka maraman viakani, ki kimni kinsara maraman na turanga, oni ndo usama mena ka maina viakabi ni bakarumbuka, ina nanda vata vata mina kongo no lubi viti. Yo e tau porto bakam politiko mai, rau bakam politiko mai, na vi utini na dhawa. O na turangan dauni fika levu ni pamana, o mo sese dhawa ke iti na I Rusi. Mbulu mina ko Luisa, nro mbulu mina katalana wai kango Colin K. Richelli Powell. Kiwa misa loloma bimbi tu yani, ndo kakun li kai kailu sarpaka liwi Wellington, eh? Yendo, au vambo tenke ndo lo chungori Wellington, ndo li sarangito. Ndorna, dhimbi taki chips ma na na tim ni turanga merto na labera ramai e na ngalo ni mataka iya na sa bol malaka na ko ni bu na sema bina ketiko mai e na ka bini kondo mando bikim do na rosini toki sa bol na telanga na mato bol na rendindi e Hamilton bol na ka sola bina ko ngali bu na do bitar termai no bi bol ni bi singa iyo e sa ma kumbungongo e do talenta na rongo sere e na stisiningo ni ready 531 pi iyo nimbula nimbula vina kana vio kani kide sara la vina vuno ndui ndui oni samatik mikina ene kavi nikua PMM Fiji pamana biti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Nisivina Vitu, and Vitu Naminiti, Nimbula Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai, Vina Wali Vina Nisama Vinaka Timwene Kaviendai, Wakarumbuka, Nikatini Kaviani Singa Nibulo Chuni Rulu Dolu Rusang Vulcano. The Wavin Vinaka Wana Kaloni, Waka both take the Lundi Ving Nimbula and the Aloisi, eh? Yeah, he's Gore, ni sosin rong tapi nakalan tu mamu ni. Gore, ni buta sana kan ni baka boleh kau fikir ni langus ni bosan bosan gore. Awa, gore, gore ni baka boleh terlambat tak mai.
2: Iya, ni sa boleh bina kan.
1: Tataka,
2: ni boleh bina terlengah nak borong.
1: Tataka, kau bina kau baka lewu. Meraman daun niau, ni songo songo, ni meraman ni asana baka turang ulomai bici ni silandi. Andi alwe situ nambuna. Ngolitik mau ngosik atuk nata kavaka, ngolitik mau kau memai baka sebu. Kuya nga hindi na tuku-tuku. Marama di tau na tuku-tuku sa masaraman na nisa ako tatikman na kabendai.
2: O, ini yung sabambula talaman na ngayon ni Bay Kimni Kevin na warurong tiko may na kabendai dai. Sa kalib na ba binibinaka wana marama tau sa marama talitungan ni Nandatoya Sana.
1: Kanila.
2: Kena baruta kinangunungo may may e vaka kambura kieni kina na veka iso e vaka vaka rauta kitiko e na buku ni nonra na ngole tiu mo irna nonda marama mai viti sa vaka mbula raramba ya ni veke mnike talinga na turanga na marama na leonia sana vaka turanga lo mai viti i awa teroa ke ava mbula tiko e Piki muni sa nuitaka ni rongo vinaka tigai na kakamburaki e au te okalandi vinaka.
1: Na katotoka, katotoka wakoti. Isa kenda sanda mangu sa tikungo na vera i vira, na vesa ta vira, na wekanda marama mai wanua, eh?
2: Iya, na sara.
1: Iya, dona angau ni sala ni kumuni lavo, ni kumuni sende, waru waka e dori tiku na bulo mingo, do mandala kena waka mazala marama ditao.
2: Vinaka, vinaka valevo ndi tau. Sa mai vai dorue ti toka indo na mbosi, me mbaleta wale ngana kena wakarauta kitiko na nondre lako lako mai oira na nonda marama leo ni asana wakatura ngolo mai viti. Iana sa mani nanumi, mendua na nonda tautsuli na lewe ni asana enda waka itiko tiko e Aotearoa. Leo ni asana ngo ke misanda wili kezi saranga kina na leo ni asana vwa turanga lo mai viti. Misa wili sakatari tiki nga o ke muni na turanga. Kena ngone kenda kezi. Uira talanga na vasu, era sasuriti tu e na tausuli ongo. Waka talanga kina vei ira na waka wati mai. Ngo endua na ngona vinaka. Vinaka ndua telenga na sala enda na vikila i vinaka kina. Ka tu telenga na waka nananu ni nondra i lako lako mai na nonda marama, mai nonda vonua, mai ndela ni avu. E ndundunu menda ngaraba vata. Ni rawe kanda nga era leo ni nonda ya stana. Kwa mbeka ngaya na songo e na makitiko na tausoli waka ya sana.
1: Tumisa na mbati ndo na atausuli, ndo na songo lasa, ninda ndo sota baka viokani. Iyo, au vetu mtana na kamuni korto nga nawe kangu ni mbatiki waka arto ndo soli baka li baka liyo mchuk naruto ilabo. Iya, maka tu sakir ilabo ramata nga ngomirto, ngay pa ni maraman daw niyo chiko chuko, kito vikuwa na ilabo eh. Iyo, na singa tama na mbaka ito chiki na i maraman ditaw.
2: Uy, vinaka na tausuli ongo, Ena baka edhuri tiko na kabini baka rombuka na ikatolu sana vulkandua nisinga ni vulo chulai. Esana baka edhuri tiko nga yokalandi. Ndo na vosota na tiko mena taunda kuki yokalandi. Ena asa ni veikoro ni indi tukina. Ye endua talanga na flyer esa baka rauteki tiko. Ena nga imbiti kwa ena page sana imbiti ala tiko nga ina social media. Mimbaleta na tausulingo. Tausulingo ke na baka edhuri tiko ena kabini baka rombuka na ikatolu sana vulkandua nisinga ni vulo chulai. Na baka edhuri tiko ena community town hall mai otara. Na baka edhuri tiko mai na otara community hall. Na baka edhuri tiko mene ono na kaloko ene akavi ki na mbongi lewu, tinkaru. Edhova ene tinkaru ena mbongi lewu. Ie na tausolingo e samsenga ni daka kina VCCV se mindua na mida tausoli waka waka kito daka watiko na soli saoti da soli tiko waka yanu yanu ngwa kaisan da soli saranga yani ke waka unina reida na flyer sana bola itiu kina na oira na VKB o kenda mbea kanda bola itiko na bola nka umbula oira na waka watimai waka telnga kina veirina nonda vasu sanda soli baka rara mbasaranga na iwili wili ni mbiu tuya ni wana flyer na levu ni soli menda tauda sanga ibaka tau weekenda o kwe si via iendona kaibe ibaka ungetia na soli ongo menda maisota mandanga menda wekilai mle tenda sa leo levu saranga na leo ilo maiviti da sa tungo i Aotearoa Pinaka.
1: Kalin tu doko eh? Iyo sa borong borong pinaka din na nuli pag masala maraman di tao. Ah, ukilani sa wotong ko weekend do pinaka na gula. Sa wala ni sa bongo chune. Eh? Iyo sa wanto ko ni tigbe sa nawe kang kurta ng olimin ko. Dahil urim na kando natin na sende maroroy toka. Libi sa wala sende maroroy toka. Iyo sa kona nindando ng olin dando si Vito. Minta nrebutik mo isa kong takatak sanda viakana sanda wawali. O sa kaya le mandi ke iya sto ni bonita kaka ni asa na siang ato ka besa to mama ruisilin iya mama ruisilin isu bukan total mara mandi tau total manda no mili bisuriti na ramba yang bala tati kena tau soli ni muni madawa ni bulo minggu na bulo curai
2: ni benaka misati ko sanga na lo ni nanda tu ya sana bo turang lo mai viti bi kem ni ke sarna na vei turanga ni vei tikina i tinka rua, vei ke muni na marama, vei ke muni na vasu, ke muni na wakawati mai. Sa ke tau kere kere, ke tau sa vei sureti tui ani vambimbi, vei ke muni ke de sarmoni, ya do mai ana tau soliongo. Menda mai sota, da vei kilai, menda mai mbose atalanga, da vei talo no ataka, e sona ka, eroni, da vavara ukina, ena nonra lako tiko moiru na wekanda. O tukuna tiko vera tau na nongu na mbatiki dondonu menda ngaravira kenda na tiko ngoka ya Aotearoa mbale ni rangole maibai kenda era we kanda dondonu menda ngaravira ngoka talanga indua na sala indaro ni waka vina vina kataka kina na nonra ngarava tu na nonda ndel ni avu nda sa maitu ngoka nda sa veitu ya kitu ya na veivu nweni dhaka dhaka nda sa yara neke valevu ya na vei ngaravi maindel ni yako ndua na ngauna ngoka ndua na sala menda waka vina vina kataki ira kina nista surreti waka raramba kethe ani na leo ni nonda tu ya sana na vasu na waka wati mai menda maitiko menda sota na tau suli ongo ene katul sanga vulkandu ni singa ni vulo chiulai ni tau masu ni oni na nanuma mo ni na nanuma ni na lomana tiko valivu na nonda tu ya sana sangu sunra tiko na nonda iliu liu Rto veliu te ki tiku na ngonongo na irai. Marama liu liu. O rto na marama na ita. Va vina vina ka te ki tiku na nomundo sa kaveta ni te ki kenda tiku na marama ni lo mai viti. Sa vei suretia ni waka mbimbi vei ke mundo na turanga ni lo mai viti. Mundo ngole mai na soliongo se mundo ngole mai mundo mai tori uli. E na nonda ilako lako. Nima ni tiku saka mai ndua tonga na vei sureti. Ndua na vei baka alonga anga taike na vei baka na numi na buku ni nonda sana lo mani o lo mai viti. Sa baka sambe ngaya na kena.
1: Tatoka po kawati, tatoka din na posta na flyer to sa pagkay dar to sa ambit pa tan na nandatungo ni Leo. Iyo, na wali mo ni to roke ni do tanga tadin maram tadin ra. Iyo, vinna ko na wali mo may viti Women's Expo soli pa kapag raw ni ka tolo sa bulu kanto ni singa ni bulu July may naon na kavi ino tini karo ng buong levo e na pagkay dar tigo na Otara Community Hall na Rusangawulu, Newbury Street, Otara, celebrating, empowering, and uniting women of Lomai Viti. Dina, waka tingui, waka waka rau. San dina, kwa ya hai, iyo, san dulu tika, wa, ayo, totoko wakoti. Totoko wakoti, mdia loesi, na lumini dhambi rau mai, suka tingui na taka dhaka, na ikabini kuwa, na kena mai baka sabi tingani, tukutuku, ni besure, ting tau soli, and wulu mingo.
2: Pui ni mbera tinga ni mai rawa na nondaru vital nondi tau. Wakambauta ni oni sana via soli saranga wakaleu na leo ni nonda sana mai na taunda kuke i wakalandi. I ara sa tingori e sona wike mdo mai Wellington, sa tingori rondi lewa, ke roni revi ke mdo, mdo kumuna no mdo soli, orto mai na veba ke Tuna tigo mai rama na South Island, tiu kina rendin tal tal mai Invercargill, wakatel nga kina rendin tal tal Amada i Christchurch. La sa leo leo sara na maram nilo mai viti, ki me mai sota, ya sara tuna vese i Nislandi. Muni vaso ngoni ke muni, mero ni, muni ngole dake mai, ke se nga waka umai na soli. Muni, mende mai bebo ke taka na nonda ngaravira na wekander na ngole mai na koro.
1: Pamana Viti.

0: Fiji.
1: Ndaro de tigana to mon rato na sini ka kalan to moni na sera ke ia malaka ia buni mbaka asibitu ko bikenda na sibitu na tur sanga bulu ka ruona miniti ba bin bina ka bin nemai tangi da kimbau eno buku ni nono vinga rabi na ambongi bina ka endai sa mi to mona tigana vinga rabi a me ado pe tigani na tin ka ruona ka lofe bambula ra rambi tigani bikenda ke sar na sa mi tigu mai na bongi bina ka ni kua eno be sa ni sala ndeda bangani sa mi tigu mai kenu batana kenu bikemu ni na sa mi tigu mai na live stream ni pmn.co.nz imbula bina ka ni mata bina ka mai ni takniri to to ka tigu na vita bien na bongi una kan kuobi kim nimbe kan barong tik mane to lili ngole tik koy bale se ngole tik mbe kita kada kan buku ni ndo bongi kim nimbe kan so sengo na tik na bongi una kan dai na kwale bale se metik mai aba ambole tik ani ndalin te ben libeng rabe na bongi una kan kuwa vita kini to se na tik na gara vita bi kamaro tik tik ni sama idam talento talena madha ni gara vita bi buku publike na kada ka kan da mai Maka dia ngutoka, enam bongi bina kandai. Tama isa isi kalakala i bola singa Ino iti ngapita na serang konta na rungata tiki nana ni rungo vitala no kei Taina mai tiru ento nungone leo ni biti Katiko politiko mai Spain Ka zizi baka tiko ento na kalasi ni bulbosa baka

Nā rāwa te tiki ana tamu ino ki tambua e na sere e na numi i awe ke a si bitingo wikenda na walu na rusanga pulu ka vitu na miniti. A klani ngone tiki mena vata taro me mbalete na vipu noe sori tori tiki na vele selesi ni avali bolu bolu libi ding dingi me vonua. Mai whangarei, tonu tiko e na la singa tu city, tonu tiko e na Fale Pacifica. Fale Pacifica ngoe na rosa ngapuluka Tolu Water Street mai na Tolu na Kaloko kina tini na Kaloko e na Mbongi. Tolu na Kaloko na Ekabi kina tini na Kaloko e na Mbongi. E oka landi ngo, norto vinga rabi mai na singa Buke Lulu, meadha wana singa Warumbuka. E ana karusa ngapuluka wa, meadha wana karusa ngapuluka ora ni singa ni pulungo chune, tona chiku kina mai na Mangri Center Park. Ngoe na 101, 7272 Robertson Road e Mangri, tona tiki ni mani tini karo na Kaloko e na singa Lebu, meadha wana walo na Kaloko e na Mbonye. Mai Hamilton, tona ana singa Waruwai, kei na singa Tambu. Karusa ngapuluka vitu, kei na karusa ngapuluka walu ni singa ni pulo chune, tona chiku ko ena Tefana Putahi go na tolu sanga bulka vitu Oxford Street my Fairfield teke pume na tolu kaloko me adhaba na ziwa na kaloko ena bonyi my Rotorua singa moniti ke na singa tu siji karo sanga bulka ziwa ke na tolu sanga bulni singa tona tiku kina na Methodist Church Hall ena ndua walu vitu Old Taupo Road may na tolu na kaloko me adhaba na ziwa na kaloko may Napier na matei ni singa ni bulo chulai tona tiku kina may na Green Meadows East Community Hall. Go and 83 Tate Drive and the Green Meadows. Mena ona na Kaloko and Akabe na Bonyi. Medha wa na Tini na Kaloko. Palmston North. Na Rotu Lebu. Karoni singa ni Bula Chulai. And Palmston North Seventh Day Adventist Church Hall. Go and 255 Ferguson Street. My Palmston North. Rotoni tiki na mena tolu na Kaloko na Akabe. Medha wa na dio na Kaloko na Bonyi. And koraturanga mai Wellington rtone tiki na singa warumbuka kena singa waruai katolu kena kabani singa nibula chulai and Wesley Methodist Church na Tarnaki Road mai na tin karona kaloko na singa lebu meza bana walu na kaloko and mbongi ngo bana North Island walinga simbe ni na utingo na ngai kadi bakiani na we bano sorto na tiki kina we kimni na wekanda mai na South Island

0: le ronga tiki ana domo ia vili nga voka e na sere Amelia sa sibitingo bikenda na walu ina tolu sanga pulu karuana miniti ana bongi vina kandai na mwani telewoni kandua sa toka kina na turanga ndrende mena koro turanga ina buku ni wasi ni ngona ni nailala kai mena koro turanga ke ilia sa toranto sambole vina kama ina koro turanga
1: Iyo, sa bulan pindah kami Auckland ini, sa bulan pindah kena nonda. Ni saya mesti kami na program na bung ini Singapura bukan dari Thai. Kita kani maru tegi tiko na kita beso ni ngarap tiko. Na bung pindah kani sini kuah. Bukan ini pindah ketiga ini na bulan dundo kesar. Kalau ini tapi saya mesti kami na program na bung pindah kani sini kuah.
0: Totoka, o kila tika puna ngana nandaru vitala noe na mbongi vina kandai na ngito na maki ya na singa ni mataka na finala ni Super Rugby.
1: Iyo, ngito na maki ndina. Ndo mantana ka, mber mantana ngiti rara. Ngai singa Two City. Ngai mataka ni Two City. O ditoka na tim, sa biu maini sa tika pu wulta gina tikite. Ni sarangito. Gai oti na tini, na tini kalima na miniti, sa tukuntalmai, sa wulita ki kede sara na tikiti ni sarangito, e na rarali mungo na Henry Stadium, e na korturanga e Wellington, e na finala lewo na singa ni mataka. Asamba undu anakalo, mani tini kalima nga na miniti, tolu sanga wulu kavana undolu na tikiti, e wulita ki. O rona vitina ni vale ro se sanga to mena singa tabu me politikite ngai lo reti kuni senrawa kuni mai me waraki mengai te volta ki na matagan tu siti ngai otina timia ngai sanga to kani na politikite na ticket master na online sa tuin to nga mai tickets not available tickets not available asamba undo anaka esa varita ka sarta tungan na na non rasa wana mata tu na lewe Wellington keira mai Hamilton ke na bei bonu volak ena non ra nana magatipo na ngito libungo ena singa ni mataka Hurricanes ke na Chiefs tauti tin berna mbaki ronga i soto talio rongo ena soto bango ni ni final ni ni super rugby Yo, awari ta to kana ngito rubaga dora na moni mata sauti na sim final. Rau sambo ngangga bina ka ruru sarnga mai kina ru wari ta katalnga. Na zava e rau liu tigo kina na sosota na lomni ambaki. Rava talnga ru dondoro me ru mai sote kina na final. Yon dona ngito kokua niunga ki manrai u Wambo tatiko ya nasaragi ya nasingi ni mataka. Timi Hurricanes, timi tungo, sa vivi timi saratunga ni Waltai Vonua. Vivi timi saratunga ni All Black saratungo. Wana bini-bini ngone leura tongo ya na timi Hurricanes. Wira rangi gito takatumai na All Blacks ya na lomo ni bidana mbaki saratungo. Tara wana matal tunga ni rawa ni rana kariwaki mera kariwaki mera ngito and All Blacks and singumuni tina nguna na mai kariwaki na na timibu ni All Blacks yo dora kau tali takatiku ni urede tingu na bini-bini ngoni pasifika erana ngito tigo na timirua and na singi ni mataka timihari kan stoki na zivya numia ngoni Samoa asafu aumua pasilio tosi Samoa isa ya wakalea were Dora nonda woni viti, Duplicis Kirifi, wubuna kapitani, dovero na kapitani, woni Samoa, Peter Lakai, tukubwa nandrani Pasifika, Fehi Finianga Nofo, woni Tonga, toko kina ya Osiale Lawaki, Braden Iose, RTRA Enari, Chone Rova kina holo, ero nonda tungwani. Nonda wane ni viti rau toka na bencha. Ertu na chiefs toka yao semisoni tauke aho. Sione aho tupo vai. Sampeni finau. Tuna lala ngoni tonga. Toko imuria kirin tau mufolau ngoni tonga. Sangai chiko na bencha o akuwe. Nondoto loks ngoni Samoa. Sara dingita ki tungo merangito en final en sin mataka na runa timini super rugby go Hurricane Sky Chiefs ka soto tukina rangoni pasifika rangai kautukina irana lala e rangito tu en All Blacks sanandua na ngito potoka mena sare kalau da na tamata na sengani tuga na rara lewu na Henry Stadium ta kanti na ron da sarabana Sky Sports sengani bakan to to sa to ngem batin rara na gai raida tiko na wika er varitak na leun timerua en final an sin ta kali borator nya u da bonum na numa ya u nungur ni tiko na non rongito ken wika ro varitak mena lo menyambaki Ridley sudah bicara warita kena lo meni lima nempak kita revi minggu na nunggu pembauta ni nasengan bi awak kisaran nak kaya ram ke apa kaya lima tak kisaran tin kelima na toka na lo meni bayi ni tolu kena tin kelima nak kai rawni rawani rawna bi si bikina yo ausan na ravi tong mandanga ina tim ni korturanga ini na rawa ni tu rawa tanangka ena sigir uta kayo ya nangka i tukuno ngona o klan ni tikuna nonton tu vakasama bikum ni na warong tu mai au ni sana bang muri tu mai na tim rua ni sana vivi kila toka na kau kau i tiku birau sana tiku talenga na numini na numa de birau ena rawa tanangka ena ekabi ni mataka
0: Okay, dina saranga. Ya kemuni manda zaman anu muni timi?
1: Tahu nanu guti misan ruko woti, nasi mini Crusaders. Ya nasi ini mata kau sana rabi tau mata ngana tim ni korturan, eh?
0: Iya. Okay lah, anto talangan gitu, anak nama kita kau na singa tambu na singa talangan di mataka nan se na singa tambu bek na non ronangi tati ko na timini Barbarians FC wata ke South Africa ro tiko karo me ding tiki tiko me ro me ngito wana timini Barbarians FC ro le rua na ngone mai na timini ro abiri me vaka tau kei tuin raki sam sam vonre
1: iyo dona ngito kuko talanga nama gitu kina kalunga torto na Springboks ni rawa ni rito na mbo wa kata-kata patikin na mata team ni Barbarians and mo ni Madango kalunga tatalinga raw na nung toto si Nondangwane o virimi kay Pinraki ni rawa ni raw ding tagi talinga vital tonga na ngon Pacifica to total nga kin na kay Miracle Failang kata ni mata team ni Moana Pacifica coach Tukina na coach Wagadeng ni All Blacks ka wa muria toka wa malua na wika e wareta ki tu maya na wa ro wedur tu mefrika ni na magiti ni nandua talenga na sota kukowa era una bagadora na timero ayo o dare de tu na timini Springboks andua tani sarra wa tangi tangi ngi tu tu virto a to sa wareta maya na lo mi vita na mbaki a kanga talenga vita rabia na World Cup rua sawo tingo karto sa varite giro to nir to sambeni tigo ni burubure na ngono da rede na timi baber dina ni lebu tigo na ngoni bina ka ere tigo kina na kawal nga nda u langa na timi ni baber nse kwa na ngona langa laka ar ndo ka di bikina mera sota vata ber ni rangai ikito eu vambo tigo na ndo na ikito kuko maro mantanga ni rau tu rau ni rau ngitu kila rau na wongko wabirimi watake iti draki kau vambo tani rau talanga ni na wibu kitu wirau ena non rau sasanga ena non rau sanga talitunga na singgili tibu lubula wambimbi na sotso tanangka ibu kajuri talitiku na bulo novemba kina pokapa rau taki ni sotso tani burubura ena ambaki katumai
0: Okay, la ni matang talaga na ana buku ni ingito nga ni nandutungo ni Lewa na McDonald's Fijian Rua.
1: Yung talaga ng ingito ay ito sa mga na matatiki na matatim ni Rua. Daridati ko na mo ni Madaw sa otir to may rawatan ng ganga pero na tim ni Western Force. Kato sa pabaraw tingo na sota kina tim ni Brambis. Barta toko na ndoni bi wata blidi o Mike Legge ni kartu vavaro binak sara kartu nana maiki kina timini brambis nirto na varo tagamendo nang kito kokoa kato na sota tiu kina na na sotongo na bagaduri tiku mai mai ba na sini matak ka na na magitiu kina evita tiku na nondangwane era na sarandingi tegi tiku ena bibi sau sa bagaduri me rawa ni rana kito kina ka saati ko na baka ni winu ni rawa ni rito na rawa tanangangga maleta ni kirito rawa tanangangga ena sini mataka ena baka rawa kana non rito sasanga da ke merito puru da ketale ena semifinala ni na mai rawa tiko na sotsota e baka mada na wakuritu nga na sotsotongo ni super W se super rugby women koe nganga mai kina ena ngai sota vata kena timi anka ngai ni wana so sota vodori tali tungango e Nislandi na Aotaki Championship. Vodori tungo e Nislandi, tungi tiki na Blues, na Tears, na Hurricane, to tuna timi ni Super Rugby ngo e Nislandi. Koe nganga e Nislandi, koe nganga mai na Super W mo Australia, aruna ngai sota. Me madalakina, o zei na Chambeni ni Super W, so sota ni marama, ena matanitu e rua. Yo, na na vika e vare taga toka na Antoni Vivata Rida o Mike Legge ni yartou sa aguli mai na timia na vika yartou reza mai ni malmalu mai na sote ke na Western Force tatou sa nana mai ki tiko ni rao ni yartou na vaka pinagataka ena sote ke na timi ni Brambis ena singa ni mataka ka vombota sa santa na paka ni vinagatina ni rao ni yartou na daga-daga bata na nanda ko na ilaw karawan nito na rawat talaga ng gangga ni bukir to na nuruto sa sanga at na loman yung bakyo ko.
0: Ito talaga kan kanibe varitak ni bermedav na wasiningo nungo na ambong yun na kenday.
1: Na matatimi ni under 20 ni Viti at na Rakavi sa waro tegi tingu ana so so ta mena lei bora duriani chocha en tegu ena moni mada ka tu mai sa mai ka bagi tiko le tum so bun bombota ni sa bora dur tal ngani ku ana no to tatau e tatau tiki le bona mon tura na peste de mon tura na tira kau ka sa lei kiri tiki na bi bakalunga tagi ni bunua kena maten tu ena lor tu ibolo wala to na sota tiko ke na mata tibi ni varani se en mata ni sika tambu tu mai na mata no to gito ber no to ngai sota ke na mata tibi ni Australia en paru ni chulai kai kawal ni chulai ko tu tin gito wat ke na mata tibi ni Spain en na wali tiko na en tibi bono tiko en ai lola ko Georgia na mata tibi ni ando 20s en na singa moniti ena mana o enda ba na mata tikino ko ena ngona talgango wa dori tingo na sok sota ni soka ni burbura no to ngi to mai gono pala timini ni slandi timini slandi ro sota ga na mata timini ni iran ena babango to sa ngi to kokoa ya kaluda kaluda o ba sarabatok ano masarangan dito sa nagaga na matatim ni Island ang game ay tayo rua kay rua matim ni Australia ito ha tawata na nagaga ang sot kaya na matatim ni Turkey tutok rawan sarabi rotok na taong gito show niya na soka professional football players na watangin di sa rotok kina ka da ulle una ngono ndo ba sarap tok ndo ba na na nulis se ngono ka bambeka ena ngai do ki na mata timi ni pacifica na na lengito ena sotro te grupa ena sok ambo ndo tok na ngon sala dendre le una ka sa vivi sa utigo ba malua ro sa reda ni sa te ku me so utigo na na ngona a vira na non da na pacifica mer sa sang mer durga ki ena sotro te grupa yo tu na kesan bana bana ni tunga ni na rawan tu na ngona lama ta dak ke sekin tim di biti tim ni kaldo ni tim ni kaldo ni erto dur nak en sotota ni kan sasanga ki na world cup to mani lut koso en sot ke Haiti en bula sawoti ta to mai sekin ni rawat ki na no to sasanga asando no bolo bina ka usa ro usa nda boga ni ni tunga ni rawa ni ndo na ngona ndo na tim ni pacifica ro ni nda sarawa mena gito ela so so tin burura ela football ela gito erto toyo butaga mai viti na da kangu mai bono mbala ela so so tin burura sa va be ka sa boga dori tuga ni ngona
0: Au na numa de ni sabe e vetu kuna indan ni no ndo vana no taka tiko na ngona ngona da vambe ka ni nangito kina
1: o tiau
0: Iya, ini saya nak sar balik bu, nak balik bu naik tak mana korang turang, na yang bong ini nak kandai, na lala kai mana korang turang, apa benda nak tiga balik bu, na buku ni ya, na meninda tinggal motor ni tu ker ker ker nenggiri, ni balik wales ya, na buku ni kena, wase itu mai so na, betul kutu kuning gitu, benda main bolong itu kena, na lupa ibiti, na benda bong kita sar ni barang buka kita salolom tian, kapan ini nak tian ini, na buku ni, bu balik, enggak rapi tapi na moni mada, betul kena sarang gitu ni mataka menanggang-gang anak rugby.
1: Na vale bu. Yo sama tu manda, na vale bu.
0: Na ser tarap tanang anggon sama titik yang bikin tu na vitamani. Main kor tu orang ilas tora, bayi marah mata warna teh mata kei samu, dong bulu binaka, na ser tanang anggon sana nemitikin kini kini tu na bulu binaka dah.

0: PMN Fiji.
1: Nda mona tona sen langa kali ke korolangi e na sere rosi ni teilevu asip tingo wiki anda na diwa na tin kaono na miniti e na bongi ni parrombuka e na ike tin kadiyo ni singa ni bulo chune ronondolu rosanga bulo kaono pia bambula tika ni wiki mnimbeka na sanga isi ama tiku mene na bongi pina aka ni kua e na bio libu libu ni 531 PI na bia sai New Zealandi dhabunga ni isi ama tiku maikina na bongi pina aka ni kua ni mbula pina aka ni mate pina aka mai nda mbula na barrongo tiku mai fanga rena ndo sebe tolu pointi ono na FM ni mbula mai Hamilton ndo sebe tolu pointi van FM ndo mbula mai Tauranga ndo sebe tolu pointi walu na FM Rotorua en ndo sebe tolu pointi zio na FM ndo mbula mai Taupo ndo sebe ba pointi sebe na FM mbula vina katel nga mai Hawks Bay na mbungi vina kandai vina kabale vina sema tiku mai ndo sebe tolu pointi zio na FM mai tarnaki nando se betolu point di on fm talnga ndo bulu mai manu at region and bongi bina kai ndai ndo se mate kuma nando se betolu point di pan fm mai wellington and nando se betolu point di vitu na fm vati kena ndo se va point di ndo na fm ndo bulu bina ka bulu talnga mai christchurch and bongi bina kai ndai nando se va point di ndo na fm mai denai den nando se betolu point di wall na fm vati ke in vakagil and nando se betolu point di on na fm sang ningole da bio kalandi na dose borua point di rua na FM ni mbule bina ka sanga ni ngole dabike mnyene sema tiko mai na live stream ni pmn.co.nz na mbungi bina ka ndai bina ka bale bina sema tiko mai rani ni bitar tar mai walwa le sise bol na ndrau sebe sebe sebe lima tolundua ke ka tiko na nomi tiko tiko me ka divaki ve ka mbeka me ka divaki tiko tiko mbeka ni soli senda mbeka na ka ni sini sudu ni ngan dera mena ka divaki na mbungi ndai ni ngir ngir mai tiko tal ngana ni to rani beva na bola mata na PMN Fiji rao ni ni wakuto miki na nanu ni tuku tuku e na bongi vinaka ni kuwa. Tumaruto na ponga mosi mosi ya na sere kei ya Birdland Kandabu ni mbule vinaka na marama turanga yanu ni sema tiku mai na bongi vinaka nda ya sip tingo vikenda na ziwa ni tinka walu na miniti.

0: Ai vaka salam bimbi. Ngoi indona kam bimbi muna numa. Muzula ina bule liliwa. Oka kina na flu. E na ngona saranga ongo. Lokuda muzula ina book myvaccine.nz. Se vei taratara kina na mwuni wai. Se vale ni bula.
1: Sa vakara roa taga tiku na Auckland Transport na nonta vele akaki e South Auckland. E na levu tala na ngoi nsala nimbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi ana vivi wasama ana vei tini kalima na maniti ma ana vitu ana mataka kina vitu ana kavi e vitu na singa e lomini madhawa ana Ngauni Salavo ana Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ana Route 39 ana semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road kena levu tali na Isema kina mbasi na Airport Link ni Ramuria na Ngauni Salana 33, 37 kena 39 Mokila tali na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Buses.
2: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona oya thoba kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona ya yani ndi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawani kunia tatolo na kensa ka rauni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na lumu yaya nindi kevi, the kabasara.
3: PMN Fiji.
4: Sa tini na kaloko e nambong iwena kentai sa nondangoni tiko ni rongo siari tali taki mai wekem ni ki wekem. Nyan dola tiko na wani telefoni, saiva wolo nan rao, saiva lima tolundua, kia waka ni bia ngiri mai, mo ni bia botai yana sere, saiva ni bia kere sere, ni bia rongo zanto na sere, ni ngiri mai. E nambong iwena kentai, mina gai waka tangi teki ane bia ambule tiki ane wekem ni kitha sarna sanga i siama tiki mbeka mai, en tiki ni ngono iwena kongo, wekem ni na warongo tiki mai, siama tiki mbeka live stream ni PMN. .co.nz ne vese buru da bangani sama tik mekina ni mbule bina kan mbule bina kana vitinani na bimbuni mai bundle wetlands mai Brisbane basi madho ngani sani ni kiro na vitadini na ma tra kina rton vitinani na roko zina bila kemba sanga ngule da bi mosese o ndi Luisa vateke irona vitini na Powell Colin Kerecheli ano mtiko politik mai tapo na bongi bina kan tiko tiko mosese dona kana mbatambata Nampak tempat tamai taupo 3 degrees juga mai taupo auto kono view ko ya. I mosese ngor mandang asen itu temperature juga mai parem remo. En ser tara mong kondo sana numiti geni kena bia kani do tiko boli tiko mai ngore taupo sang ningole da bisa lo rendi ndi boli bena ka saula bena ka vale buna kere ser tiko mai ke na baka o ser tiko mai en nambong ibena ka ndai sana numiti geni kena ke muni wati kena no muni bo vale ndo mon to na wanga ke munia te sakandre mena tiko buna no nda ya woni rongo ser tali taki mai beke muni ki beke muni

0: Rona miniti. Tini kina tini karua. Yo, mona tiko ni ronga serre. Mai veke mune ki veke mona ni. Namuni talibon tale seba walu, seba seba, seba seba seba lima tolundua. Yo, to sawa watungo na inside out, kofa ali, jay tauleka, me ba maro te kimiti kuna bongi vina kani kua ke ni vina katan dona serre ni vero ma dona serre yo ni ngir mai na mani tali bonitale seiba walu seiba seiba seiba seiba seiba lima tolu ndua to baro tingo na inside out
1: Ya, na ser tarabu ngango ha pote tiken kina be ya arropate tsen ba tara kina ba bimbiti go berana ngoni bulot me rewanga ba ba bimbiti go na head girl and am bongi bna kenta into sana no tiken na ser an tuk tuk talanga ba kan tatak tuk mo arropate na bongi bna kenta be kim ninga ngoni biti ni be ba kata kata and singa ni mataka ni ko tanga ni baba ni rakavi ni lingi to na timi ni Mount Wellington go na president grade zakati ko ngito na paputo rugby club and na bima mani rua ara ni ni ngole ani na bima ntini ka rua se na dona kaloko merin le zakati ko na teren vale lai ni ber na ngito and na bima mani rua go na singa sarnga ni mataka ser tarabongo do sana ni mitikin kin do mon to na ka ni mana ke ulu ni berbiri ni ndau tukutukuni tukon

e na rua sanga o bulu ka kitu na miniti o hone tika niki ronga sere tale taki me vei kemuni ki vei kemuna ni kere sere vei botai na miniti tali bon tali seiva walu seiva lima tolundua ni tauli ben karavi ele no atura riu ki oyao olivia mole tumanri Rata lang ang ni message mai na Facebook page na pamana Viti. Bakambulay abo kiko ve

te muni ke de sara ni se meti ko mai na lima tolundua pi frequency o kalandi dua se va rua poindi rua kangare do bula ni naka dua se va tolu poindi ono hamilton dua se va tolu poindi va tauranga dua se va tolu poindi walu fm rotorua Dua seba tolu poindi diwa. Taupo, daumbulu minnaka na wakanda tau mei taupo. Dua seba wa, FM, Hawks Bay, dua seba tolu poindi diwa. Katal nga kina Taranaki. Manawatu, daumbulu minnaka na wakai kito mei. Manawatu, dua seba tolu poindi wa. Koroturanga, daumbulu minnaka, dua seba wa poindi dua. Christchurch, Talingan ng 2.7.2, Dunedin, 2.7.8, kay Invercargill, 2.7.1. Pambula talitinga ipangarindo, umbuli minaka po asa wanga, Shoane, Timothy, Josh, Wanga, Netima, Josie, kay Sila Chandler. Pirto talaga na wika kito ni sa ngayon siya matiko may nangon yung pinaka ngo na sere ngo minong ni lendua vaka vaka vaka ng dambea minong ni nang bong yung pinaka ni kuwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi George Fiji ve koso ya na kamo nova sa voting go weekend te ni kadi ona miniti me te ni kando na kaloko na mbonge ve na kendai ve ba mbola ti gani ve ya kem ni ke sara na barong ti kumai na mbonge ve na ka ni ku ve na ka pale ba ve na ka talti ngani na bukuni no mini ve sema ti na ve to koni ti kumai na bata bata ve na kango non bata bata na lo ve viti ve singa barong bo ke sara mai na tolu kin ti ni karo na kaloko ya ke ba kani na bu na buziti ko na bukuni son beka na itavi ni ve ke te te kimuniki na moni mada ongo na itu kutunga me berto na tambani en raki na moni mada ongo rani da na maka tiko ni mataka na raki bina ka tiko rani watu lo lo vele lo malangi ya enda na gere sa rani na tautiko na uza ena singa tambo di bosu tiao tautiko na uza lako batali tinga abateke na zangi mena boira na makiti kwengo na singa tambu weekend ngo ya Kalandi Northland raki bina katiko na singa ni mataka rani adha batiko na tini kapito na degrees na na singa ni mataka na singa tambu na koko za kisara na na dhangi kana na makiti kwa omena tau na uza mai na kora turanga batike na kapiti coast nina na makiti kwa mena me batu lolo tiku na lo malangi ena singa ni mataka kana rani koko tiku na dhangi so na vunua ena rao sari ni adho na zio singa vulu na kilomita ndona ya wana koko ni dhangi singa tambu rani nge yandra na mataka ni singa tambu sana vya tau tiku mbeka na uza ya kana na maki mena nraki vinaka ena ya kabini singa tambu me Hamilton vati kei wai kato ni singa ni mataka singa mamada toka wiki mdo ya rani tau tiku na uza ena mbongi ni mataka singa tambu na baka tulolo tiku na lomala inka tau wanguna na uza Bay of Plenty vatike na East Coast ngona Napier vatike Gisborne raki pinaka ndau na na singa ni mataka ka na namaki mena ngai tau tiku na uza ena mbongi ni singa tambu vaka tamakina na mataka ni moniti wiki mni na wekanda mai na South Island au kila ni ya ni sana kila tiko ni nana maki tiko me na tauna tauna uza beke mundo ena moni madhaongo na bukunga ni ndona ololoa ndona maki ke mundo tiko na na o ndona oni raki susua kanto ni maki ke mundo tiko mai South Island ena moni madhaongo rauni Nisinga ni mataka ndau na kukua tiku na dhangi patala kina na tau ni uzango wili saraki na mena West Coast but kene Fjordland arani na maki mena na kukua ni dhangi na ndona nra urosa nga vulu busu tiau urosa nga vulu ka heavy downpours up to 25 mm per hour na maki tiku mena tau ba tau mbi na uza nisinga ni mataka kana rani babu na tiko na luvu ni bei ya sana kara tiko na bei ya sana lolo bira a Canterbury ke Christchurch rautalanga ni ndau na na maka mena koko tiko na dhangi kana tau ba ngono na uza ni mataka batike na ni mataka talaki na nambongi ni singa tambo na Southern Lake batike Otago rani to na makatal tinga ni na taumbi sa tinga na uza kana rao ni ra kana rao ni ta tawa na e baka ta ka sa kere ito kume bruto na kere kere tiko to na raki kena rani sama kitiko na iba kata na sing singa ni mataka me na rao ni kuni wakabuna na lubu ni madawa ya na seri tarabongo sana mimi tiga ni

0: vito ko ni tiko ero tia na mbongi ni kua e na wuko ni ngara vitavi vali wale se na mbongi vinaka ndai sana ni mkel tinga ni kina o ero tia sanga ni ngole zavi mwasese kila ni nganja sarti kuma itau po e na mbongi vinaka ni kua ngole ngole sombu i Wellington en wuko ni sarangito na singa ni mataka asenga ni ngole zavi maramatau di tau o Rudy Ferrell na mbongi vinaka ndai mbongi vinaka vinaka vale vuna ndau toko ni tika mai na nonda nonda fata fata ni vingara vingo na PMN Fiji
1: na talanga vale burudi na kena ndo bako tiko mai tuk tuk na besinga ma bakata ko tun chungori na kito ni mataka i orto tu na chungori sa volta ki todo ko na tikiti mataka Wellington me ambala te tiko na final ni Super Rugby Pacific na mataka sa na bakaro wing boy ya sa da ko na vitala no me bakle buta ki na wili wili ni ndame dambe Yo era to sana sotti tiko na hurricane ke na chief en na moni madongo y esa tutti ko esa bolita ki ke de to so na tiki te na loma ngani tin ka lima na miniti en na mataka ni singa bukelum ke mba vale to na Claro, oro mo se se pat ke non era la sa tu ber non tu tikite.
0: Mo va kando. Tu rangando reili o mo se se. Ando bulbe na kana barro tingor mai taupo.

Dar mo tatiga ndo mo na vik na zangi mundre ni ndale roro e na sere viku take ko ni bere ando rongo ditiko na ndo mo Elise Vamarasi e na sere vakandua featuring Juben sa tin kando na kaloko e na bongi vina kandai abo tinga ndo na yawa e na buku ni venga ravi e na bongi vina kani kuwa ni bere ni mitha butiko e na tini karua na kaloko na ser tarabangango ndo sana no mitike ni kina na habu valenitude mai Mount Wellington and bongi bena ka ndai ve Roberta K. George Clanin Rose so sango na tiko na bongi bena ka ndai me ngarabi tiko na tabia na ndona madawa watraki na berto na num do ilao lao ndo so sango na tiko na bongi bena ka ni ko sanga ni ngola zaviro ni vetini o John pati ke mbuna talaki na ve Sonia abate ke Eric and bongi bena ka ndai ndo mbula bena ka na ve kani na serta na bongo ndo sana no mitike ni kina and na buku ni so sango na bongi bena ka ni ko ndo mo isa ya sibuni sa sari isa tamaya Nakavale bunasiamu tiku maene PMN Fiji sepa mana VTE.

0: to PMN Fiji.
1: Daruma te kia nan de moi chosa e na sere amania. A si bitingo bi kenda na tin kando e na tin katolu na miniti e na bongi vena kanipa rombuka e ndai ka tin kajio tignisinga ni bula o chune. Ia songa na iba kasala ma iberto na tambana ni obisa e na buku nga ni na kia na nanda baka utolili e ngau ni sala. Ninda sota batingo nan raki bata bata wakam bimbi ko ninda ndo yan ramai na mataka ninda yan ramai na mataka le lai ndona kanda do sota ba ninda barule rakza ka senda bebe to seki na uda de bata sena ice avana windscreen Arto kier kier tiko na tambani o visa. Mo raida, mo mea li kethi sarana ais. Mbila teme kako ni baka lenga na nomu rai. Na nomu nrai batiko. Keni karua, kambu kambu. Lebu na ngauna, visa na mataka ngo onda sotapa tiko na kambu kambu. Ngoni sala, na pepu no inda tiko kina. Arto kier kier tiko na fog light. Mendo baka ngataki. Na ngauna inda nrai batiko na pepu noa kambu kambu menta kuni baka ngata ka kona auto lights so no motu kana ngono ko sala ko te tik mena auto lights iyo menta kuni baka ngata ka ya mer baka ngata ka ngana no mu headlights ka me wanga tale tik na na no mu fog light kini ka tolu na no mu CVT me vero rau ke na kenan raki ni ngoni sala ke baka e batambata tiko na reni sisisi sisisi na ngoni sala rauni ko ya ndanga revi menda dava an reba baka malua an ke baka ito tombi na uza dan reba baka malua balete ni reni sangan da sangan reba binaka se visibility is always poor na ngona ito mbi kina na uza kene kava me na tailgating au kelave iso nando senga na nonra meretu senga ni kila na wawa lack of patience beka so ndo tabi muri sara na boleka boleka ni virungu zinga abat na motoka abat kena motoka tiga iliu na tailgating rito kere tiku na tamba nyo visa tambu tambu ni tailgating baleta kema kaya nangai break wasuri narani dona langa kuna sanga ni pakara utuin kina na rani ndona langa wati kene kene ka lima nga kene uti uti mo baka pakara utaka babinaka na nomi toso toso ni mbera ni otoso baleta nduwa matamu kuni mbera ni ndo wa mbera mbera ni ndo mbera kenda ndo wa kusa kusa kwea rani ndo ngwe yadho kina na langa bila ni tuku tuku ama ibirto na tambana ni ovisa ena buku ngani nonda ngangaro ni ngoni sala ena nraki mbata mbata enda sala kuzurumetiko ena ngauna ungo ndita wakila usara zike mnini ni wili kati ngori santo na sona ya dhambia kasa tako ngori merabota ya na seri na bongi nikuwa
2: iyo vinaka urto na turanga na itame na raki yokalandi mbuli vinaka tamai vilive tamai watsoni, tamai tumbuna, tebita ndulindruli ni mbule binaka kai ratu manasa, urusi, o bread, olewa ndakua ki mosesi. Binaka wali, nandu siya matiko mai. Enabi mbogini wa rombuka, ndu wa tatiko mai wa tiki kirao. Seringuwa ni nandumi tiko kina. Wonga kini ndele indoki-ndoki, Minum ini nembung binaki.
1: Sekarang ni mula tapi Alfi Wateke Erudi telengah nembung binaki.

Nga ona sa Stephen na tinikandua e na krosang bulkabito na miniti. Iyo, na serea kaboro. Paradise Roots kay Fiji. Mamaro te kente ti ko na awo binakango. Ngona ni kere sere, wibotai. Ni mbulo binakana wakanda ni singai siya mamay. Pina ka baka libo na ding takiti ko may na pama na viti. Na sere tara, wiki mo ni na singai siya mamay. Kyo ni binakata, mo ni reida si wilika, karungota tale sona itukutuku. May na tim ni itukutuku ni pama na. Siko ko na nanda website na pmn.co.nz si muri kito ina Facebook kay na Instagram. Iyo, wakuriti ko nga na nabibotay kay na kere sere kay kamini na wakanda si kay si mamay. Bula binaka Richie kay Philo Smith imangare. Bula binaka binaka ba lebo na Dau sema tiko main na wimbung di warung buka. Bula binaka sirira remba. Papa tuai. Ke ropa te wata huhu. Dau bula binaka. Serenggo minomu ni. Tau bu tribute. Sere ke papiloni. Beba maro teki kemini tiko nambongi binaka ni kuah.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ke munia en sere Lady Malo sa votingo weekenda e rosanga buluka tolle miniti me tini karona kaloko en bongi vinaka endai. Ave va vini vinaka tikini vike muni na sema tiko mai bongi vinaka ni ko na vita ko ni tiko mai en na non davata vata ngona lu viviti en na bongi vinaka ni ko. Ya o kila mai esa se bagara mai viti arna na magiti ko na lini vonu na buku ni sarangito ana vita ko ni verto na non tangone lawa na timini McDonald's Fijian Raw Women's Side kartona sote tiko kene timini Brumbies en na singa ni mataka. O kila ni rito anganga na rito sota na madhao sawoti ya ni mataka rito na sota tiku kene timini Brumbies kan rito sota tiku na 4R Stadium my Govin Park rito tiku na tiku na timini na evalisilisi ni timini nrua ni first 500 supporters komera zure ni matamata mai na ziona kaloko ziona kaloko matekili mataka na soli wale beira na non ra kuila ni nrua ndua na leni vanua en rani soli wiko ya e ruo na nra ulima sanga bulu na ndola na shopping voucher arto na tano hotel hypers arto na soli t-shirt soli wale tiko na t-shirt ena singa ni mataka okila ni na oso sarti kuna tawa ni omba ena singa ni mataka ena buku ni wekana waka zori tiki ena nimbera ningei teka wuna ngito ena nonro sota na nruwa women's side but kena timi ni Brumbies ena ruwa na kaloko ena kabi ni mataka ni mataka talanga ngito na makitiko mai na koro turanga na timi ni Hurricanes but kena timi ni Chiefs en kapi mataka akla ni lele wera sango le sombo en huku ni le sarangito wili tikina o nito turanga en PMN o mosisi thaba patike ni mnile ni vale apa ni nivina katika ni en huku ni le sarangito ndo nangito koko nangito na makitiko patike na ni mataka talinga nangito ni Barbarians FC watike na timi ni South Africa go na Barbarians FC goro ngito chikisaru ndingita kiki no samu samu buonre watike ya verimi bakatawa meruna lewa na timi ngo kartono sote tiko ke na timi ni South Africa ya sona ngito na makitiko ya na singa ni mataka akla ni lele buersa baka na mata tikina merna sarava na singa ni mataka na sertara bangango abo tetika ni be Mr. and Mrs. Tumbe my Hamilton with the Mr. and Mrs. Tumbe my Dunedin and nambong ibnaka nda ndo mbule ibnaka na bubala tumbe wati kiri tu talanga ni soli soli and nambong ibnaka ni kuwa ni taka ni tutoka tu nangarabitabi my Hamilton kei Dunedin and

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ndama nata no mure ne vange ki nasriba ndau lo mani. Sabo tingo weekend tine miniti meten corona kaloko. Yena ser tal nga yan sana me dabu tikine ben grabi en nambongi vina kainda. Bebi bana no minga yani en mother mingo tikubu tikuna singa to city na ben grabi. Me virto na welselesi ni welbolbol winding dingi me bono na Fijian elections office kartona tikubu tiko e Nislandi kartona tikubu tikina no no to ben grabi Nislandi en singa to city. Kep kanibe kilana matela lai ni bebo no sorto ni tiko kina ninge ngole ngai na pola mata ni Fijian Elections Office ninge rende rede kina na kena aba baka mate la lai ia kero sa aba bini bina katiga ni na avia kani e rua en na bongi bina kendai na nomu ni beto koni boli mai en na awasi ni ngona ni PMN Fiji sara mai da bake ni rubin garabi sa tuktal tungango alfi en abu kuni na na bin garabi be rana be kanda na rutuma ka kiro sa banu ni bina kutiani ni na dero moni mala be kenda na bukuni garabi tabi baka bu vale baka zaka zaka be kenda ka den ge mi birungo din to mutale en na mala tel mingo da bilo mani baka lebu ni te mo de tokamata

Esa itu Solomon Micheran Lilate ne o exitene o sua takoa isla ngoka isla vohe os ngarue kamu mola vehe os ngarue lalang ne Micherente kat mau ekera os rongrong ne mose is famerotuma se os hense siang makoy nang tutu atakwa ne noh e ututu ne rente kat mau ekara hoi fingangat e reko fuh ne hanua ne constitution ne fiti ngarwe au au ta sok e fiti constitution review commission inya ne vohyang ne quality is tune os Lilia puer ne FRA tatala naia orisa hei ne orisa submissions e reko fohne hanua. Fohne hanua e fiti ne constitution ne. Matako ngarwang ti isla la si rotuma e ren ta ne chulai, si ren fol ne chulai la asokwa hoi fenganga ka tape mase la Tiakia hei ni la foia hei ni osa kakoi ni mataua os hanua i rutuma. Ngo haa noki i ngasautifsi ngo haa neksi i reko ngarui is aupau tsi is fame rutuma. E reko is iose ka fuh ma oitei si os fame rutuwa mne noh ma mato mne hwe hanua i rutuma. Ka tei tapima si is ne noh i Hanua. Ma ki puika e taf, fingile mata e lasti Fiji Constitution Review Commission e internet la po rong rong hoi eksi mo, kanonoka e mo a heit e la posima la na a hei ni o submission e ngar e utita ang ne, Fiji Review Commission website. Kad mau ekra os Hanua Games la asok e os mene ne Hanua Games ne volleyball tournament la asok e ren hek ne chulai hulit la kelen makatso sora ngoinia ne os team tutu atakoa te kamat hos hos kat yar kamat te ho popot e hos hosia ir se menia te is ma hia hia lele se os team tutu atakoa a fingale la os kamato la serra ne e reko pa es la isla menia te is la la lele se tene os tutu atakoa Ngo iniane ahoit franchise te amne kekla la si rotuma cancel ne tukfe makalara ma noka pa inia rong rong hoi ek si mofing lima ta la si Facebook si interlink shipping la po rong rong hoi ek si mo. Ka si tine osu tu atakwa ni asoko musterena asu ilalang ni ngasav ngasavat ni vese ai okif tine osu tu atakua ilang ni Micherente ne telong has has ka rose te hi se te Richelli House aso kon tere na suta e Tironi te i happy happy birthday se e Lavenia Morcio ne aso ke ren sang ma volta mele tamani tapima ki pui ka aso ko tere na suta ka wasta ne o asa kat he ek rahanis marote ka ek titi i sa e ek tapima e otomis ngaru e lang ne Micherente Kat Mau Ekra Bennett Prasad, Sonia Knight, Atutahi Potaka Deus, ne heek rong rong e utngarwang ti is, Asia Stanley, Shamo Prasad, Siao Loli, Cynthia Rina Joseph, Petueli Tale, Majeran, Ufa Marata Tapitma. Hoi ek kipuika e nia famorit ne aso kontere na su e Facebook Live, TikTok Live, fingle mata rakokim, la pola hi ek tapima e os ngarue ilalang ne Micheran te is. Taang os rongrong ne mose is famerotuma, ka tapi masi osa tere na asu tapi mane makat ne hom la mose is e avete is mak fo old ne kota palmere se nga savatefse seaki Liz Vamarasi ma Tropic Thunder